0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Fiber first!
2: Fiber first?
3: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
4: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Anya tinagdag natin yung tagsaksakit yung maging bago ka na-cleansing, anya tinagdag mo yung tagsaksakit yung maging mo?
6: Ang ubiti ko ato, dato'y saksakit ni pagpagkit, dato'y pakidney, tapos dato'y rusok.
5: Rusok.
6: Uy, natin po natin ang aspect acid di hospital.
5: Di hospital.
6: Uy,
5: anya tinagdag na nag-tika tayo?
6: Na admita di lamot.
5: Manungal daw?
6: 7 days.
5: 7 days. Tapos nagpunta ka dito sa clinic. Sa Bionic. Anya, tata, anya tina... Ano ba yung naramdaman mo ngayon?
6: Mayatin.
5: Mayatin. Awan na titagsakit tayo rin. Sikit mo.
6: Awan ito.
5: Rosok mo. Nairuwar mo ti... Bato mo dito yun, no? Nung nag-cleansing ka.
6: Pointo.
5: Ado-ado ti... Nairuwar mo ti... Pati liver mo, no?
6: Pointo.
5: Di balay niya, ada pa yung pag-uwi mo.
6: Ado.
5: Ada pa yung nairuwar. Di balay niyo na pati liver na.
6: Pointo.
5: Ado pa yung...
6: Masit lang to.
5: Masit lang. Tagan siya nga, taga... Lamot?
6: Taga
5: Lamot. Lamot, tipog ko na?
6: Pwento.
5: Ano yung kumplito mga ramol? Bird?
6: Bird, galangin na bawal.
5: Well, mapangin mo. So, yun po yung ating bagong pasyente na nag-success sa mga ito ng undergo ng internal cleansing na natulungan ng Bionic Alternative Healthcare Center. Sana marami pa tayong matulungan, Bert, ha, sa mga kababayan mo, ha, at yung mga kamag-anak. So, magpasalamat tayo, ti Apo Diyos.
6: Salamat din ni Apo sa talagang naiipuan ng timang matipid, mayaktipid, si pag-aagasa.
5: Like, pintas, awan tayo, operasyon.
6: Pwento.
5: Itaking mo tayo matungo. Okay, so thank you po, Albert, and happy. Magpasalamat tayo, Apo Diyos.
6: Salamat tayo, Apo. Tatatong na instrumento ng nangagas kanya mga kuat na si Sagsagubami.
7: Wake up in the morning the right way with your favorite breakfast show.

favorite song, What Makes You Beautiful. And that song was brought to us by MX3 Capsule. Tested and proven, para US, it was the secure. Good morning! Magandang morning! Welcome back to my program, The Wake Up Call. This is your DJ, DJ Barry. 13 na po ng umaga. Hello po sa inyong lahat. Today is Wednesday, August 19, 2026. Hello to everybody out there. Gusto po kayong lahat isang malamig na umaga po sa inyo. Dahil nga naman ng ating panahon ay paambon-ambon. Magbawon po tayo ng ating mga payong at pananggalang po sa ulan, syempre. Mahirap na hong magkasakit. And sa lahat po na nakikinig po sa atin ngayon, habang sila po ay nagdo-drive, good morning. And of course, ganun na rin po sa lahat ng kumakain. Sa lahat na nagko-coffee, hello po sa inyong lahat. Siyempre sa mga masisipag nating cook sa bahay, good morning po sa inyong lahat. For those who want to send their messages, 0936-322-6700. Again, 0936-322-6700 is our text line. I'll be back later on. Again, this is your DJ on board, DJ Barry.

0: Good morning. Check your time. It's now 8:30. This time check was brought to you by Fika Bank, ang bangkong may puso.
1: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
2: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
1: E di magtodo negosyo loan ka na sa Fika Bank, Mare.
2: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
1: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
2: Ay, e paanong bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
1: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
2: Ay, aba, Mare! Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko ah!
1: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Fico Bank at magtodo negosyo loan ka na!
3: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng Fico Bank. Fico Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
0: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel, Ramon, Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
4: Kaya kung may kidney and heart failure, mag-PDA, Pauli Argo Capsule. High sugar and high blood pressure,

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Sardinas na super sarap at super sustansya, dito na tayo sa number 1, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay ng super sarap, super sarap at super sustansya. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines muna ang number 1 na sardinas sa bansa. Mega Sardines, mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.

0: DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Junjun. 10 years na akong nalini Garilyo. Natigil lang ang bisyo ko. Nangirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, BSA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, Airline.

0: si Doc June Alcazar, isang doktor of naturopathy, DOH PITAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health, Health Alert.
1: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina ang gumagawa sa mga legit, epektibo at FDA approved na mga produkto gaya ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C, ang superior antioxidant combination na tumutulong maiwasan ang pagkasira ng mga selula, maiwasan ang maraming karamdaman, lalong-lalo na ang ating Klinika DTX Coffee Mix, ang kape na mayaman sa antioxidant at fiber. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. DTX Herbal Soap, ang pampaganda ng kutis na nagtatanggal ng mga kate-kate. At lalong-lalo na kung pananakit naman ang katawan, ang DTX Herbal Oil. Mabibili po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At muling nagbabalik, makaibigan, ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doc June Alcazar, na walang sawang magbibigay sa inyo ng mga preskong kaalamang pangkalusugan.
0: DTX 500 Health Alert!
1: Alam nyo ba, makaibigan, na ang antioxidant ang pumoprotekta sa balat sa pamamagitan ng pagpigil at paglimit nito sa free radicals production na sumisira sa balat. Kaya nadidili nito ang effect ng aging at nagpapakalma ng inflammation. At ang antioxidant din ay kailangan para ma-maintain ang skin moisture dahil pinapanatili nito ang skin hydration. Kaya para mapanatili ang magandang kutis, maiwasan ang mga karamdaman, huwag kalimutang uminom araw-araw ng DTX 500 at Mighty C. Nagtataglay kasi ito ng superior antioxidant na kailangan para mapanatili ang magandang kutis, healthy na mga selula, organs at tissues.
0: DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawa. DTX 500. Araw-araw.

0: 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
1: DTX 500. DTX 500. Mighty C, the alkaline. Vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat? Baka kulang ka sa vitamin C. Mag Mighty C. Nakakatulong sa pagpaparami ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakinis ng balat. Mighty C, the alkaline. Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
2: At lalong-lalo na, kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa kape na mayaman sa antioxidant. Kagaya ng Clinica DTX Coffee Mix. Siguradong makamtan ang optimum health. Kaya huwag kalimutan ang pag-inom araw-araw ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. At lalong-lalo na ang ating Clinica DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nabibigay kasi ito ng extra energy. Makakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
3: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
2: Oy, take note ha sa mga mahilig sa sangyupsal. Mahilig sa karne. Especially itong mga red meat. Alam nyo ba na ang ating katawan ay hindi nakadesign para kumain lagi ng karne? Dahil mas mababa kasi ang hydrochloric acid ng katawan ng tao o na pinoproduce sa katawan ng tao compare sa mga hayop kagaya ng aso na mga meat eaters. Mas madali nilang ma-breakdown ang protein galing sa karne dahil sa mataas na hydrochloric acid. Ang problema, ang tao makaibigan, ay mababa lamang ang hydrochloric acid na pinoproduce ng katawan. Kaya hindi na mimetabolize ang mga protina na makukuha sa karne. Kaya ayon sa maraming pag-aaral, ang pagkain ng pulang karne ay nagdudulot ng maraming karamdaman gaya ng hypertension, gouty arthritis, pagtaas ng kolesterol at lalong-lalo na ang pagkakaroon ng kanser dahil hindi ito na-metabolize ng katawan. Especially ang red meat. According makaibigan sa pag-aaral, kung ikaw ay kumakain ng 700 grams of red meat per week, yan makaibigan ha, ay nagpapataas ng risk sa pagkakaroon ng colon cancer. At every 50 grams of processed meat na kinakain araw-araw ay nagpapataas din ng tsansa ng pagkakaroon ng bowel cancer up to 1.18%. Actually, walang gustong magkasakit pero lahat gustong kumain ng masarap. Ayaw magka-cancer pero ang kinakain puro processed meat at processed foods. Kaya kung may nararamdaman na, bawasan na ang pagkain ito at punuin ang katawan ng antioxidant sa pamamagitan ng pagkain ng prutas at gulay, lalong-lalo na ang mga nuts and seeds. At para makuha ang saktong antioxidant na kailangan ng katawan, mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Tumutulong kasi ito, makaibigan, na bawasan ang maraming epekto sa pagkain ng mga processed meat at processed foods. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang kapsula na may taglay na pinakamataas na antioxidant na nag-neutralize ng oxidative stress at pumipigil sa maraming epekto dahil sa laging pagkain ng mga processed meats at processed foods.
1: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million RF value. DTX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw. DTX 500.
5: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
1: DTX 500 sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C, ang lamang sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na! Araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C.
2: At lalong-lalo na sa makabayan po natin na gusto palang sumali sa ating programa, ha, pwede kayong sumali sa pamamagitan po sa pag-text sa ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At magandang pakikinig sa lahat na nakasimulcast ngayon sa ating programang Health Alert. At lalong-lalo na sa mga nanunood at nakikinig sa ating programa sa ating Facebook Live, sa ating page na DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon, mga kaibigan.
1: DTX 500 Health Alert.
2: At lalong-lalo na sa mga gusto namang maging healthy inside and out. Kailangan mo ng healthy na atay at healthy na kidney. Dahil hindi mo makikita ang healthy outside o magandang kutis kung maraming toxin ang atay mo at kidney. Dahil kung marumi ang dugo dahil hindi nasasala ng maayos ng liver at kidney, yan ang dahilan ng pagkakaroon ng karamdaman sa balat at katawan. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C dahil ang powerful antioxidant, superior antioxidant na makukuha sa DTX 500 ang naglilinis sa body filters, naglilinis sa kidney at atay. At kung malinis ang kidney at atay, ito ang nagmamanifest sa malinis na balat at malinis na katawan. Actually, makaibigan, isa ito na makikita na resulta kung naka-DTX 500 Herbal Capsule ka at Mighty C. Gaganda ang kutis. Gaganda ang aura. Kaya sa makaibigan po natin dyan, nag-grogi na lagi ang aura. Mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C.
1: DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Juana. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
1: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. Ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng Vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mighty C na, araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C.
2: At ang kagandahan, dahil hindi lang ang balat ang makakabinipisyo kapag araw-araw kang naka-DTX 500 at Mighty C, nagbabawas pa ito ng sobrang timbang. Simple lang ang solusyon para pumayat. Bawasan ang pagkain ng processed foods. Kumain ng gulay. Iwasan ang karne at matatamis na pagkain. Lalong-lalo na ang refined carbohydrates. Lalo na sa mga mahilig sa extra rice. Lalo na ang stress at kasama na dyan ang oxidative stress. Mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang superior antioxidant na tumutulong labanan ang oxidative stress.
1: DTX 500, ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman. Mag-DTX 500, DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Mag-DTX 500, DTX 500.
6: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500, bibili sa mga butik. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. Nagbibigay ng sapat na Vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag-Mighty C, Alkaline, Vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. DTX 500 Health Alert.
2: Eating processed foods, mga kaibigan, also make you overweight and obese dahil sa mga additives na nagpapasarap o nagdadagdag ng lasa. Ito yung mga nag-i-enhance ng color and of course, ito ang nag-pre-preserve sa mga pagkain para hindi madaling masira. Ayon pa nga sa 2011 research analysis of WCRF o World Cancer Research Fund, ang mga tao na laging kumakain ng processed meats at red meat ay may 17% higher tendency na magka-intestinal, stomach, at pancreatic cancer compared sa hindi kumakain o minsan lang kumakain ng processed meat. At kung hindi talaga maiwasan na paminsan-minsang makakain ng mga ito, mag-DTX 500 at Mighty C araw-araw. Dahil ang pag-inom ng DTX at Mighty C ay nakakatulong maiwasan ang maraming pinsala na naidudulot sa pagkain ng processed meat at processed food.
1: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, matibuyan sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DGX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DGX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DGX 500, araw-araw, sa mga DGX 500.
5: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
1: DTX 500, sa mga butika.
2: Lalo na kung kape naman ang iyong nakahiligan. Dito ka na sa kape na puno sa antioxidant. Kape na nagdi-detox at nagpapaganda ng kutis dahil mayaman sa antioxidant. Pagising pa lang sa umaga, mag-antioxidant coffee na. Clinica DTX Coffee Mix. At ito pa, sa mga gustong magpapayat, may taglay pa ito na chia seeds at psyllium hash na nagdi-detox sa katawan. Kaya isa sa mararamdaman mo kapag naka-Clinica DTX Coffee Mix ka, araw-araw, gaganda ang bowel movement. Mag-normalize ang pagdumi. Lalakas ang katawan. Magkakaroon ng mas mataas na energy. Kaya saan ka pa? Dito ka na sa Clinica DTX Coffee Mix, ang antioxidant coffee. Ang kape na nagdi-detox ng katawan. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Clinica DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. May aroma na kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Mighty C, the alkaline vitamin C, isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
3: DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
7: So, si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Tapos, mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
8: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
7: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
8: Okay.
1: DTX 500.
7: DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX DTX 500.
9: DTX 500, napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko at tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, ako po ay napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
10: At sa Panginoon.
9: Una po ay sa Panginoon.
1: DTX 500.
11: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
1: DTX 500.
2: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihin noon. Nung nakatika ko ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
1: DTX 500.
2: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI, sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
1: DTX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500.
2: At lalong laban po mga kaibigan ha, para makasigurado na hindi po tayo mapike. Hindi tayo makatulad ng iba na nag-message sa atin pong page na napeke dahil sa online bumili ng peke na DTX 500. Naka-soft gel, nakabote ang liliit ng soft gels mga kaibigan. Para sigurado, ang sigurado at epektibo FDA approved na Klinika DTX 500 na gawa ng Klinika di Alternativo Medicina. Ay puntahan lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At ang original na DTX 500 ay naka-blaster. Naka-box po yan na kulay green mga kaibigan. Available sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500 Health Alert.
2: At lalong lapo mga kaibigan, ang programang ito ay hatid sa atin sa DTX Coffee Mix. Ang kape na hindi lang nagpapahealthy. Ang kape na hindi lang nagbibigay ng mga nutrients na kailangan ng ating katawan. Ito din ay naglilinis ng ating katawan. Nagkape ka na, naglinis ka pa o nagkape ka na, nag-detox ka pa. Alam mo ba mga kaibigan na ang Klinika DTX Coffee Mix ay nagpapaboost o nagpapalakas ng ating metabolism, kung saan ang pagkakaroon ng healthy metabolism ay isang kailangan para ma-maintain ang healthy na pangangatawan. Kasi po mga kaibigan, ang metabolism ay isa itong set ng life-sustaining chemical reaction mga kaibigan na mga organism, na kung saan dito po kinoconvert ang mga pagkain para magiging energy mga suking tagapakinig. Kasi without metabolism o digestive system mga kaibigan, hindi po nako-convert ang mga nutrients galing sa ating mga kinakain, makaibigan. Kaya ang pag-inom ng DTX Coffee Mix araw-araw o Klinika DTX Coffee Mix ay tumutulong upang makorek ang imbalance na between pro-oxidants at antioxidant. Mga phenolic compounds at flavonoids na makukuha sa DTX Coffee Mix na kung saan yan ang nakakatulong para ma-maintain ang healthy metabolism. Kaya po sa mga kabayan po natin dyan na laging bloated, laging may hangin ang tiyan, hindi makakadumi ng normal araw-araw. Nako, dito ka na sa Klinika DTX Coffee Mix. Ito kasi ay may psyllium husk at chia seed na nagpapalabas ng toxin sa gastrointestinal area na siyang dahilan kung bakit humihina ang ROS at RNS. Available na po ito sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Ang Detox Coffee na nagkape ka na, nag-detox ka pa. Klinika DTX Coffee Mix. Ito din ay may taglay na de-sugar sugar cane at ampalaya na nakakatulong ma-maintain ang healthy blood sugar, healthy cholesterol, at healthy blood pressure. Available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar, mga kaibigan. Lalo na ang pinakainam at pinakamagandang kombinasyon. DTX Coffee Mix, Mighty C Alkaline Vitamin C at Healthy Coffee na Klinika DTX Coffee Mix.
1: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million RF value. DTX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw. Sa mga DTX 500.
5: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
1: DTX 500, sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix, ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenol, phenolic compounds, at antioxidants na nagpro-protekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
1: Mighty C, the alkaline vitamin C, isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C, araw-araw. Mabibili sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix, perfect. Mapahot or iced coffee man, pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na, siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix, ang healthy na kape. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert.
2: Para maiwasan ang mga peke na produkto na ginagayang produkto ng Klinika DTX 500, Klinika DTX Coffee Mix at Mighty C, ay puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Kasi pag sa pharmacy kayo bibili, makaibigan, legit talaga yan. Kasi hindi, humihingi sila yan ng mga papel bago ka makapasok sa mga pharmacy. Humihingi ng Certificate of Product Registration. Piki, makaibigan, wala po yung Certificate of Product Registration. Mag-i-check nyo po yan sa FDA portals, makaibigan. So ang kagandahan, available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar ang uri, legit at FDA approved. Saan? Yan po yung iniinom sa mga kabayan po natin na naririnig nyo po sa ating programa na mga live interview. At lalong lang po mga kaibigan, ang programa nga ding ito ay hatid sa atin sa Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
1: Mighty C, the alkaline vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mighty C na, araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C,
2: palakasin ang resistensya. Mag-Mighty C Alkaline Vitamin C araw-araw. Ang vitamin C na all natural. ang vitamin C na hindi acidic, kaya hindi mahapdi sa tiyan. At kung saan, makaibigan, ang pag-inom araw-araw ng vitamin C ay tumutulong ito maiwasan ang stroke dahil ginagawa niyang elastic ang mga ugat para hindi madaling pumutok. Nagpapalakas ng resistensya para hindi madaling magka-sinusitis, asthma o pagkakaroon ng mga plemas. Tumutulong din po ito para sa maliwanag na paningin dahil kapag ikaw ay naka-vitamin C araw-araw, naiwasang pumutok ang mga ugat, lalong-lalo na pagmataas ang blood pressure at lalong-lalo na ang kolesterol. ITC Alkaline Vitamin C para sa epektibo na kombinasyon. Ipagsama ang DTX 500 at ITC Alkaline Vitamin C, mga kaibigan. At lalong-lalo po, mga kaibigan, ha, ang Alkaline Vitamin C, tumutulong din po ito para ma-maintain ang healthy na red blood cells. Yung hindi maputla na dugo na siyang dahilan ng anemia. Dahil ang vitamin C, especially ang alkaline, ay tumutulong itong ma-absorb ng maayos ang iron sa ating katawan. ITC Alkaline Vitamin C, available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Ang perfectong kombinasyon, DTX 500, ITC Alkaline Vitamin C, at Clinica DTX Copemix. Available sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Pero makaibigan, medyo napasarap ang ating usapan. Wala na pala tayong time, so magpatuloy pa sa ating programa. Nakasama ngayon ay yung isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, na araw-araw magbibigay sa inyo ng mga kaalamang pangkalusugan. Mga kaibigan, huwag kalimutan na ang pagtulog ay kailangan para magiging healthy. Pagkain na mga healthy na pagkain, pag-exercise ay kailangan kasama ng DTX 500, mga kaibigan. Siguradong maiiwasan ang mga karamdaman. God bless po sa ating lahat, mga kaibigan, at tawa po ang Panginoon. Tutulong sa ating lahat para ma-maintain natin ang ating healthy na pangangatawan at maabot natin ang ating pangarap sa buhay.
1: DTX 500, ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. DTX 500, DTX 500.
6: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay, kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500, bibili sa mga butik.
10: 97.7. Good morning, checker time. It's now 9:30. This time check was brought to you by Amex Free Capsule. Dito ako bilib.
12: May digmaan, mga kalamidad, magbantay sa mga palatandaan ng panahon. Mag-ingat kayo. Sinasabi ko na sa inyo, ang lahat ng bagay bago pa man ito mangyari. Mark 13:23. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
13: Authentic Filipino flavor ba ang hanap mo? Tara na sa Don Pedro's Diner, the home of delicious Filipino favorites that bring family and friends together. From tender kambing dishes to flavorful pato, juicy manok, and your all-time Filipino favorites. Every meal is freshly prepared with rich, authentic taste you keep coming back for. Whether it's a family dinner, a celebration, or a simple food trip, Don Pedro's Diner is the perfect place to satisfy your cravings. Visit Don Pedro's Diner today or reserve your table by calling 0917-505-7574. Don Pedro's Diner is located at Barangay Calao West, Santiago City. Don Pedro's Diner, authentic Filipino flavors, serve with heart.
14: makatuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank.
15: Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Soliven, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: DGX 500, irregular na regla, o men. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan, at marami pang iba.

0: Wow! Oh, wow!
1: Di ko na kaya. Ang dami kong bayarin. Saan patalim kaya ako kakapit?
2: Tumigil ka nga sa kadramahan mo, Beshi. Kung ang budget mo ay gipit, sa jewelry loan ng FICO Bank ka lumapit.
3: Jewelry loan ng FICO Bank, Beshi? Mababa ba ang interest dyan?
2: Di lang yun, Beshi. Alam mo bang mataas ang appraisal nila? Tapos, wala pang advance interest, service charge, at hidden charges.
3: Bongga, Beshi. Instant cash talaga sa jewelry loan ng FICO Bank.
2: Oo, Beshi. Kaya tara nang magsangla sa FICO Bank. Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar at mag-jewelry loan na. Sa jewelry loan ng FICO Bank, lamang ka. FICO Bank is supervised by Cooperative Development Authority and Banko Sentral ng Pilipinas. Get into the music.
4: Sweet 97.7.
5: This song was brought to you by MX3. Be MX Extraordinary with MX3.

0: sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa DGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant. Panglaban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DGX 500. DGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500. Mabibili sa mga butika. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, supportahan sila ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
2: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sardinas na super sariwa, super sarap. Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa, super sarap. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, i-Mega Sardines mo na. Ang number one na sardinas sa bansa, Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
4: Ay, ay, ay.
5: Maring Melanie, naku, hindi ko na alam ang gagawin ko.
6: Bakit naman, Maring Charmaine?
5: Malapit na ang due date ng mga bills ko. Kuryente, tubig, internet, tapos kulang pang budget ko.
6: Ay naku, Maring Charmaine, huwag ka nang mag-alala. May gintong alahas ka ba?
5: Meron naman, pero paano naman makakatulong yun?
6: Simple lang. Dalhin mo sa FICO Bank at mag-avail ng jewelry loan. Mababa ang interest, mataas ang appraisal at walang hidden charges.
5: Jewelry loan? Paano yun?
6: Ang iyong alahas ay maaaring gawing cash, kaya may dagdag kang pondo para sa mga importanteng gastusin.
5: Talaga? Hindi ko na kailangang manghiram kung kani-kanino.
6: Tama! Mabilis ang proseso at maaasahan pa.
5: Ay, salamat talaga, Maring Melanie. Solve na ang problema ko sa budget.
7: Kapos sa budget, may agarang pangangailangan, going cash ang inyong alahas sa jewelry loan ng FICO Bank. Mabilis, madali at maaasahan. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
8: Si Rufino Facon, para sa Bionic Alternative Healthcare.
9: Ako si Rufino Facon, taga Caligian, Burgos, Isabela. Mayroon problema sa gallstone, asthma, cholesterol, high blood at diabetes. Nagpa-check up ako kay Dr. Lim Wilson Yu ng Bionic Alternative Healthcare Center at nag-normalize ang aking blood sugar, blood pressure at diabetes at lumabas ang bato sa aking abdo. Subukan ang Bionic Alternative Healthcare Center para sa all natural healing process.
10: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
11: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel, Ramon, Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
12: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
13: Disadeco?
12: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
13: Wow, ano namang meron dyan?
12: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
13: Oh, swabe yan ah.
12: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
13: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
12: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
13: Paano mo naman nasabi?
12: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa

0: Bisadeco Hotel, Resort, and Event Center. Coffee Processing. Bisadeco Memorial Homes and Chapel. Bisadeco Bakery and Coffee Shop. Catering Services. Bisadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet. At ang Bisadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Bisadeco Rice, Bisadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng Egg Pie, Macaroons, and Cheesy Cupcakes, at marami pang iba.
1: Grabe pala ang Bisadeco.
0: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits. So hospitalization, mutual aid, or death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
0: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better. Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Casibu, and Alicia.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po nung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng Loperamide yung sa pagsasay. Lahat-lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po ako isang sachet ng rice coffee. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
4: Wow, galing.
3: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice coffee na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
4: Wow.
3: Gumaling na po siya hanggang umaga.
4: Wow.
3: Hindi na po umulit.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: You're still listening to the Noontime Prime here on Sweet 97.7 FM. Good morning, it is now 10:30. Time brought to you by Commonwealth Rural Bank. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.
1: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
2: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cawayan, Isabela. Dating may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng 2 araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
1: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
3: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917. 7-887-4581.
4: Ang daming ganap sa araw-araw. Work, lakad, and time for the people you love. And how do I keep it up? With the help of Guardsy Plus that has vitamin C and zinc. With proper diet and exercise. Kaya workday man, gala day, or family time, gusto ko ready and always G. Guardsy Plus with zinc capsule.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of GARD-C+. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mag-

0: investment within.
1: Geo Enterprises, located at Villarica Building, City Road, Central West, Santiago City. Caller text 0917-855-8430.
2: DTX 500. Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ko. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
4: Let's get back to the music.
5: Number one for today's hits and all-time favorites.
6: Sweet 97.7.
7: The following tune is brought to you by FICO Bank, ang bangkong may puso.

0: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag-Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag-Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City, at hanapin si Doc Limuel Sonyo.
1: Kadalasan, tayong mga nanay ang pinakahuli sa lista ng mga priorities sa ating tahanan. Ngunit noong na-diagnose ako na may high blood ako, doon ko na-realize na dapat pala siguraduhin ko muna ang health ko. At doon din nagsimula akong uminom ng PDA Powdy Arco Capsule. So when I start taking PDA Capsule, bumalik na sa normal ang BP ko. Humimbing ang tulog ko at di na ako madaling mapagod.
2: Ugaling uminom ng PDA Powdy Arco Capsule 3 beses sa isang araw.
3: For better life.
4: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay ng binuo. Timpla, Android Max Coffee.
5: Kape na.
6: Sana lagi.
4: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.
7: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo! May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos! Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines! Sali na sa Mega Millionario Promo!
8: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya!
9: DTX 500! Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DTX 500! Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan! DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butik. DTX 500.
10: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
9: DTX 500, mabibili sa mga butika.
11: Sweet 97.7. This song is brought to you by Alindadas Meat Shop.

0: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
1: Ricky Sanchez po.
0: Taga saan po kayo?
1: Taga Daet, Camarines Norte.
0: Ilang taon?
1: 30.
0: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
1: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
0: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sinyo, sir?
1: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
2: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
3: Sardinas na super sarap at super sustansya, dito na tayo sa number 1, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may tagline ng super sarap at super sustansya. Kaya kung sardinas din lang ang pag-usapan, eh Mega Sardines muna, ang number 1 na sardinas sa bansa. Mega Sardines, mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
4: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samyupsal meat, and their best-selling longganisa with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit main branch located at Kamakam Street in front of former Churchmark Building. Alindada's Meat Shop.
5: Trending online products ba? At Korean products available na din at Alindada's Meat Shop.
4: Visit us now. They offer frozen meat.
6: DJX 500.
7: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leeg, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pagtiko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
6: DJX 500.
8: Bibili sa mga puti.
6: DJX 500.
8: DJX 500.
6: Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DJX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DJX 500 ka. Pandama DJX 500 araw-araw. Mabibili sa mga butika.
9: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
10: Disadeco?
9: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
10: Wow, ano namang meron dyan?
9: Marami silang ino-offer na services doon. Tulad ng loan, 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
10: Oh, swab yan ah.
9: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
10: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
9: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
10: Paano mo naman nasabi?
9: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
10: Ang dami naman yan, nakakalula.
9: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
10: Grabe pala ang Disadeco.
9: Oo hon, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
10: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
11: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
12: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
13: Tumigil, muling tumingin sa tinig ng kanyang salita. Handa ka na ba? Darating na siya. Kaya't magbantay kayo sapagkat hindi niyo nalalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Matthew 24:42. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3. Gusto niyo bang

0: It is now 12:30. Time brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ako si Ginang Erna Padena, isang guro. 6 na taon na akong gumagamit ng Pau de Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya ko nang maki-join sa mga parade, alay-lakad. Hindi katulad nun. Talagang humihingi ako ng permiso from the principal na hindi ko kayang talaga maki-join ng mga ganong activity. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pau de Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan.
2: Pangalan ko ay Rosario Dillo. Isang taon na rin na ginagamit ko ang Pau de Arco Capsule. Naramdaman ko kasi high blood. Tapos kuminsan di ako makabawas. Agri Pau de Arco Capsule, maganda talaga.
3: Ako si Carmen, meron akong high blood. Madalas ako, nahihilo ako, tapos nagsusuka. Maganda yung pakiramdam ko talaga noon. Mula noon umiinom ako ng Pau de Arco. Hindi na ako ina-atake hanggang ngayon.
4: PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
5: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Dunkit Ali, ginseng, at ginkgo biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
6: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang, Among Bells Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion. Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang lechon baboy ang available. Meron din tayong lechon kambing at lechon baka. At ang mas exciting, sa bawat lechon baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan, at pinaputok. Sulit na, masarap pa! Visit us at Purok sa East, Villagumpal, Santo Domingo, Chage Isabela, or at our branch 1, number 15, Burgos Street, corner Quezon Avenue, Victor Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka. Ama ang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.
8: The chimes are the times, and the music for your soul, your kind of radio. Right here, my one and only station.
9: Sweet 97.7.
0: This song is brought to you by Commonwealth Rural Bank. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.

0: kalaban.
1: Ako si Ginang Adena, 6 na taon na akong gumagamit ng Pauldi Arco Capsule. Lahat ng mga gawain nagagawa ko dahil sa kanya. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pauldi Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
2: Another quality product of Eldridge Corporation.
3: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
4: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
3: E di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare.
4: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
3: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
4: Ay, paano ang bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
3: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
4: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
3: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na.
5: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
6: Mga

0: Mega, Makirel, mabibili sa inyong mga suking grocery, supermarket at mga sari-sari store sa inyong lugar.
1: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
2: Disadeco?
1: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
2: Wow, ano namang meron dyan?
1: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
2: Oh, swab yan ah.
1: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit at share capital, honey.
2: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
1: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
2: Ano mo naman nasabi?
1: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa

0: Good afternoon. It is now 1:30. Time brought to you by Mega Sardines. Super sarap, super sustansya. And Arindada's Meat Shop.
1: Ako si Ginang Padena, isang guro. 6 na taon na akong gumagamit ng Paldi Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya ko nang makijoin sa mga parade, alay-lakad. Hindi katulad nun. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Paldi Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
2: PDA or Paldi Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang,
5: Amang Bals Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion.
4: Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang lechon baboy ang available. Meron din tayong lechon kambing at lechon baka. At ang mas exciting, sa bawat lechon baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan, at pinaputok. Sulit na, masarap pa! Visit us at Purok sa East, Villagumpal, Santo Domingo, Chage Isabela, or at our branch 1, number 15, Burgos Street, corner Quezon Avenue, Victor Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka. Ama ang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.
6: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank.
7: Nangangailangan ng pangpuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: Sardinas na super sariwa, super sarap. Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa, super sarap. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines mo na. Ang number one na sardinas sa bansa, Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
3: Fiber first!
4: Fiber first?
3: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
5: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Oh!

There you have the song from Ludacris featuring Usher and David Guetta. Features a song titled Rest of My Life. And the song is brought to you by Brigada Distribution Incorporated. Oras po natin mga sweethearts, it's already 2:15. Isang maambon na hapon po sa ating lahat mga sweethearts, no? I hope you guys are having a great Wednesday afternoon. Yes, you heard it correctly. Today is Wednesday and today is the 19th day of August. Napakabilis! Kumusta naman po kayo ngayon? Kahapon pala tawag dito. Hindi nakapasok si DJ Chino dahil ang daming ganap. Pero syempre, hindi naman kayo pinabayaan ni DJ Luna no? Mga sweetest, tayo magkulitan, magchismisan, tayo magbardagulan hanggang sa oras po ng alas 6. Samahan nyo na po kami. Oh, maya-maya habol si DJ Luna. Sa mga gusto pong magpabati, magpa-shout out sa mga gustong mag-request dyan, feel free to send me a message sa mismong text line po namin, no? 0936-322-6700. Once again, that's 0936-322-6700. Or message me on my official Facebook page. That's a DJ Chino-Sweet97.7FM. Yes, may page ako. Ikaw lang kasi, hindi ka lang kasi nagpa-follow talaga. Tagal lang itang inaantay. Shoutout sa mga sweeters nating lumalaban ng patas. O, kahit ganito yung panahon, kahit pabago-bago yung panahon, no? Shoutout po sa inyo. Sana po ay maging successful kayo in any way. Oo. Sa mga naman, sa mga mapanlamang naman dyan. Nice kayo. Diba? Ano nang kaganapan natin ngayon, mga sweetheart? Madama kayo man ng tanga agkapitatan. O yung iba siguro madama ng agkukukot, lalo dagadyay agas day datatang aldaw yan. Go lang, ilaban mo yan, Bebs. Sinasabi ko siya magpahinga hanggang, alam mo yun, hanggang may chance ka. Tapos, diba, after ng rest day mo, sasabak ka na naman eh. Mag-recharge ka dyan, mag-unwind ka, mag-chill, ganun. Ganda-gandahan. Ano nagsasabi ko? Also, I'd like to say hi to all of our sweeters right now. Yung mga sweeters natin. Busy na nagmamaneho going somewhere. Ay, mag-ingat po kayo ha. Madulas po yung daan. Huwag masyadong magmamadali. Baka mamaya saan kayo mapunta niyan. Diba? O, eto na muna. Let me give you our next song. Saktong-sakto sa weather natin, no? A song from December Avenue. A song entitled Umaaraw Umuulan. And this song's brought to you by Brigada Distribution Incorporated.

0: Laban.
1: Sweet 97.7.
2: Kicks 500.
3: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking leeg, sista dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pagtiko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
2: DTX 500.
4: Bibili sa mga buti.
2: DTX 500.
4: DTX 500.
2: Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. On DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. Panlaban. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
5: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solibre, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
6: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo. May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos. Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines. Sali na sa Mega Millionario Promo.
7: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya.
8: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, suportahan sila ng YummyVit ES3 Syrup with Zinc. YummyVit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus Zinc.
9: Mahalagang paalala, ang YummyVit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ako po si Danny Miranda, isang brand head ng Rojas Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee, sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
11: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
12: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
13: Taga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Bugao. Kumusta po ang inyong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Kung mayroon pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo, kagapay nyo, pagdating po sa kalusugan. Importante sa lahat, Sherman. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, Sherman, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung marami kang pera, kung marami kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na. Hindi mo ma-enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan ang inyong pong naramdaman. Kaya natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, Sherman, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulusyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paanong ginagawa sa katawan, nagpapaputs pa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata, Hindi po ba? Okay, nagpa-manicure ka, kukuha mo lang nalinisan ang manicuresta. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, ma'am, disease begin, then stomach. Seleksyon mo lang sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Salag mula yan. Maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin siya, ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag papayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung katuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Cagayan City, France. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. At ating main clinic, Santiago City. Ground floor ng Burosan Building, Victor Inordi, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palikin, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Ibigay ko sa inyo sumaga po ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy niyo kayo sumaybayan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Leon Wilson nyo, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ayong katulong nyo, katulong nyo kaagapan nyo sa kalusugan. Tandaan po natin, ma'am, sir, health is wealth, prevention is better found of cure. Anhin mo yung damo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonismo. Kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag magdumi, parang tayo ng kambing, kunti-kunti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailangan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano po ang cleansing? Walang sulit codes, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo sa loob ng bituka mo without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang Yulikot, Dr. Leon Wilson nyo. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawa rin ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council International. Nariyan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po nagtiwala, ginawa rin ng parangal ang lingkod na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po sa iyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata natin pala tuntunan ng Kaalamang Pangkalusugan, yung likod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang, katulong kagabay, pagdating po sa kalusugan.
12: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
0: It's the Supercharger Show. Let's start the party. 3, 2, are you ready?

0: So there you have it, the song from Twice. Song titled Yes or Yes. And this song is brought to you by Fico Bank.
1: Ang bangkong may puso. Ano talaga nung kanta? Sabi niya kanina, di ba, yes or yes. Wala ka talagang ibang choice. Kailangan mo mag-yes.
0: Oo. Nagtanong pa.
1: Hello,
0: sweet stars. Yes, tayo po ay naka-live sa aming official Facebook page, Sweet 97.7 FM Santiago City, at sa aming kanya-kanyang TikTok account, yung sa'yo.
1: Yes, naka-live ako. That's DJ Luna, or isa siya lang, Luna Bells.
0: Oo, DJ Chino naman. Bahala na kayo. Alam niyo na yung may tsura namin doon.
1: Kanya-kanyang live talaga to, ano?
0: Oo.
1: Tsaka meron naman tayong, ano, topic ngayon, DJ Chino. May mga nag-comment. Ayun, no?
0: Oh, sobrang dami nga nila.
1: Grabe, ang haba naman nito. Oh, parang experience na ito sa totoong buhay talaga.
0: Parang nabasa ko yan.
1: Sabi dito ni Friday, Arkrim, pinsan mo ba si Jake Nartates? Yes! Pinsan ko nga siya. Bakit? Kamukha ko ba?
0: Baka.
1: And may comment din tayo sa ating Facebook Live. Babasahin mo na, Sir J.
0: Good PM, Sir J. Watching. Grabe naman si
1: Sir Manny Gadingan Nantes. Mm-hmm. Ito pa si Nicolo. Ate, pwede po ba makahingin ng load sa'yo? Kailangan ko lang po, please. Bakit? Actually, nag-post ako kanina sa page ko. Ang sabi ko na ganyan, paano malalaman kung galit na ang nanay mo? Sabi ko, comment your answers below at mamimili kami ng dalawang mananalo ng GCash or load. So, mag-comment ka dun, baka sakaling mapili kita.
0: Oo nga. Ay, may nagtanong dito si Michelle, kayo po ba yung radio sa mga taxi? Walang taxi dito sa Isabela.
1: Ano, di ba? So, ay, may mga nagko-comment pa sa akin dito. Alam, naiipunin tayo. Si Raven Chan, pa-shoutout po ate. Hello, Raven Chan! Alam mo, masarap magtimpla ng coffee ito.
0: Uy, barista ba siya?
1: Kapag may meeting, dun natin pupuntahin dun sa, ano, sa cafe niya.
0: Uy.
1: Sa Jose, o, di ba?
0: May tama cafe ba? Siya?
1: Yes, tama ba yung pagkakabigkas mo?
0: Ano yun?
1: Jose.
0: Parang hirap big cousin, no? Hoy, DJ Justin Manansala. Hi po. Sabi niya dito. Hello po, DJ.
1: Yes.
0: DJ din po ba kayo?
1: DJ yung pangalan niya. Si Avish din, sabi niya, hi po ate. Si Nicola naman, sana online si Line lang po. Mag-comment ka kasi doon, ano?
0: Sabi ni Michelle, naka-record kayo sa mga radio. Ano ibig sabihin?
1: Baka yung mga naririnig yung voice over, gano'n. Siguro kung saan nakarating yung mga bosses namin. And speaking of saan nakarating, basahin din natin comment ni Ken Natura Borja sa ating Facebook Live. Pinsan ko si Papa K.
0: Sino si Papa K?
1: Ah, Papa J! Oo, kilala mo yun?
0: Sino ba si
1: yung
0: Papa
1: gitarista
0: J?
1: Namin.
0: Papa J.
1: Papa J.
0: Ay, kilala ko na! Medyo naglag ako doon. Sabi ni DJ Justin, DJ nga talaga siya.
1: Hello DJ Justin. Dahil dyan, sige, ano tayo ng boses ngayon dahil may DJ na nanonood sa atin.
0: Nakakaya! Arte.
1: DJ Luna pa daw at mankwartam, sabi, huy! Bakit ang dami?
0: Bakit?
1: Oo nga.
0: Ba't ka nanghingi ng
1: mayaman
0: pera?
1: Mayaman to, weekend, CPA yan eh.
0: True ba?
1: Ito pa si, basta si Joy. Hello po, DJ. Idol po kita. Ang galing mo po kumanta. Ala?
0: Parang di naman totoo.
1: Kita mo na? Talagang kinukontra niya pa rin ako. Sabi niya, ate si Jarvish po to. Hello, Jarvish. Oy, speaking of Jarvish, supportahan po natin siya. Siya po ang isa sa mga pambato ng Santiago City. Ito kasi sa main second set na nung mga ng elimination round ng Isabela's Got Talent, mga bata nila. At alam ko naman na kayang-kaya mo yan, Jarvish. Isabela's Got Talent. Supportahan natin siya. Jarvish Imperial of Santiago City.
0: Jarvish support. Jarvish support. Ano daw? Hi, DJ Chino. Miss you. Oy, wait lang.
1: Ano yan? Hindi pa sa'yo. I miss you.
0: Nag-live ka na naman, babe. Ano ba yan? Kumakalat ka dito sa TikTok. Ay, si Sweet.
1: Ay, hello. Ay, eto pa si Sir Edmar Carillo pa. Shout out po, DJ. From Honda Cars, Kawayan. Kahapon nanonood din yan si Sir Edmar Carillo. Nagpapa-shout out siya from Honda Cars, Kawayan. Pero ang pinapa-shout out niya, yung mga taga-Toyota Isabel.
0: Traitor! Traitor ka.
1: Nag-iipunan tayo ng mga comments ngayon, ano? Hi, Mom! Sabi naman dito ni Jacqueline. Ay, namiss ko to si Jacqueline. Tapos ito pa. Idol ko po. Ay, uy, si ano? Si Fidel! Sabi niya dito ay... Nasaan na si Fidel?
0: DJ Max ba yan?
1: Oh, idol ko po kayo ni DJ Chino. Hmm, talaga ba? Nakulog. Ikaw ang idol namin
0: kaya,
1: eh.
0: Oh, nung kaya kami na-inspire.
1: Nung elementary pa kami, pinapakinggan ka na namin.
0: Oo nga. Habang nasa Chinese Garden, nakaradyo kami.
1: Nakakinggan natin si DJ Max, ano?
0: Tanda na pala ang DJ Max.
1: Thank you so much, may nag-I miss you na rin sa akin, na si Jacqueline, no? Tapos, si Jarvis, thank you daw po. Tapos, Ate Dalina po, please, hello, gamit ko lahat ng phone ko. At saka mag-comment ko, ano? Meron tayong nilagay na, ano, na mechanics. Ito talaga si Nicolo, nag... Balikan na sa pagtuturo, DJ.
0: Wala, ang dami na din dito.
1: Wait lang. Sabi kasi ni Sir Oka, balik na daw ako sa pagtuturo. Alam mo, sa mga nangyayari ngayon, parang gusto kong mag-DJ na lang din muna.
0: Ay, oo nga. Ang daming mga kaganapan sa my schools, guys. Nakakaloka.
1: Talaga, nakakaloka talaga. Oh, oh. At sana naman, eh, mag-ingat tayo palagi, ha? And, payo lang natin sa mga bata. Kung meron man kayong mga pinagdadaanan, daanan nyo lang yan. Huwag kayong tatambay. Para... alam mo, okay lahat, peace on earth, mga ganon.
0: Yes, gusto yung peace on earth.
1: Yes naman. And another one, kami po yung nasa BFP dati, DJ Luna, ikaw po yung sumabay na kumanta sa amin for Christmas jingle. Saan po yun?
0: BFP, lang. Parang may naalala kong ganyan. Ay, iba pa rin naalala.
1: Ibang BFP.
0: Oo.
1: Alalahanin ko po, for Christmas jingle, sige, anong event po ba yon? Sandali lang, ang dami-dami na kasi
0: ba, Christmas party?
1: Sige, okay. Pinagkakape ko ngayong problema, ano? Pinagkakape ko ngayong problema ko eh, nakikwentuhan pa kami. Okay. Pinagkakapehan daw niya yung ano problema niya, nagkakape na lang daw siya kapag may problema siya, ganun. Balik tayo ngayon sa ating Facebook Live.
0: Oo, ang daming comment dito.
1: Ang sabi niya dito, shoutout DJ Chino and DJ Luna, good PM, God bless.
0: Ay, sabi ni Kagawad.
1: Kagawad, Albong Luceño. Malapit na naman.
0: Kumanta ka dyan.
1: Kagawad, malapit na naman ha.
0: Lucky charm.
1: Pakiusap lamang po sa mga tatakbong Kagawad at Kapitan. Kung tapag po kayong gagawa or gagamit ng AI na jingle, hindi po namin kayo iboboto.
0: Uy, itong sabi ni Mara Clara, tama ba? Mara Clara Carrion. Ano? Hello po, DJ Luna. Ang galing mo po kumanta. Ang galing-ganda po. Lalo na nung nag-gig ka kay Chef A.
1: Chef A, siguro yung mga listeners natin yun all the way from Tabuk.
0: Uy, shout out sa inyo.
1: Nakakarating tayo dyan, Tabuk. And ano pa dito? Sa BFP Santiago daw. Okay po. And, siguro kaibigan niya rin yung aking pinsan kasi natanong niya sa akin, pinsan ka daw ba si Jake? Saan po nakapost? Hindi nakafollow itong si Nicolo sa akin. Nakapost sa aking Facebook page, DJ Luna Dash, Sweet Nana 7.7 FM. Yun, i-search mo na lang. May picture kami. Ito, Yan. Yan yun, ha? Search mo yan, ha?
0: Uy, ito. Ito ba? Ito sabi dito ni Janelle Saura Agpal. Sa nakakamis naman, umupo ulit dyan, idol ko, yung kumanta ng Butchke kasama si DJ Tala.
1: Naalala ko na.
0: Ayun, Father's Day.
1: Sana, may mga makasama din tayo or makapag-promo din ulit tayo ng mga ganyan, ano? Soon, kaya naman, supportahan ninyo ang aming himpilan.
0: Yes.
1: Sweet Nana 7.7 FM Santiago City. Ito pa si Vince Nomar. Hello, DJ Luna. Pa-shoutout po. Vince Nomar Bayawa.
0: Hello, Vince. Hello po sa inyo. Magandang hapon. Parang teacher din yan si Sir Vince Bayawa.
1: Feeling ko nga. Ito rin si Gian. Pa-shoutout daw po all the way from Ramon Isabela.
0: Shoutout sa mga...
1: Dami nagka-pa-shoutout sa atin ngayon.
0: Yung mga tropa din daw ni Sir Edmar sa Toyota. Ito talaga, no?
1: Ito pa si DJ Tala nanonood, eh, may yung si Junel, sabi niya.
0: Oh. Ay, yung nabuchi cake. Ay, yung pinipigilan ni DJ Tala yung tawa niya.
1: Halika na dito, DJ Tala, at pakakantahin ka rin namin ng buchi cake. Oh, ay, ang dami na nating mga kwan dito, mga comments dito.
0: Bawasan natin, rainy afternoon DJ, sabi ni Kuya Jupiter.
1: Hello, Sir Jupiter.
0: Ay, ano sana pa? All may nag-I miss you, sabi ni Ate Vanessa.
1: Oh,
0: wala po nag-I miss you sa'yo, te.
1: Oh,
0: wala ka naman.
1: Kapag hindi ka nag-comment, miss ka namin. O, ito pa. Try nyo nga pala magsalita na parang AI accent mga DJs. Ano? Ay, ganun ba?
0: Palautos.
1: Nag-style na lang kasi demanding. May topic kami. Ano na lang, tawa na lang ng AI, no? Ganun.
0: Anak ako ng CEO. Overtime, tama na po, sabi dito ni DJ Map.
1: Okay lang yan. Kami ang boss.
0: Wait lang.
1: Ito pa, magandang hapon po, DJ Chino. And DJ maligayang karawan po. Yes! Happy birthday nga pala sa aming napakagandang mayor, Mayor Attorney Sheena Tan. Happy birthday!
0: O, bagsakan natin, sabayan mo na.
1: Happy birthday din sa kaibigan niya na si Christine Marcelo.

0: tama na yan.
1: Oh, happy birthday!
2: Ay, ba't iba? Wait lang. May iba yung nailagay ko. Dapat eto yun. O, oh, eto yung dapat.
1: Bakit naging ganun? DJ Chino?
2: Oh, ang lakas maka-AM radio talaga nun.
1: Ano pa? Pa-shout out sa pinsan ko na si Chino Paco. Hello, Marshall.
2: Hello!
1: Bakit Chino?
2: I hate you! Nakakainis ka!
1: Mali! Mali! Late ko na-realize yun!
2: Alam, bilis ko sa mga ganyan eh. Sorry. Kung gay ganda, hello sa'yo. O sige, mag-segue na ako. Para hindi tumatak.
1: Hindi ko kasi alam yun.
2: Bye,
1: ikaw, Marshall, ah.
2: Ano po DJ Luna sabi?
1: Ano po DJ Luna? Ano name?
2: Merry Christmas daw, sabi ni DJ Tala.
1: Merry Christmas. Pwede na ba kaming ano?
2: Mga ruling.
1: Mga ruling. We wish you a Merry Christmas. Ang taas ng... Ano? Ang taas ng...
2: Ano to?
1: Nagliliwanag kayo mga bes.
2: Ay, talaga ba?
1: Hindi, ano lang yan. Kapag yan na talaga yung nakaset up. Mm-mm. Ganun. Kapag ka kami yung nandito, para na kaming, alam mo yun, para kaming mga reflectors. Learn. Oh, ano pa?
2: Ano? Ba't kayo na nahimik? Nagulat ba kayo?
1: Paksay na yan ni Lord.
2: Tatagos na ba kami, DJ Tala?
1: Ayun, huwag naman. Marami pa kami.
2: Atent pa kami sa binyag.
1: Kaya nga, October nga pala yun, ano? And, DJ Chino, ha? It's already 3:30. Tama ba?
2: Yes.
1: Yes, and that time check's brought to you by Cody Arco. Balik sigla, balik PDA. Kami magbabalik makalipas ang ilang mga paalala. Di ba, naka-live naman tayo sa ating TikTok.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
4: Sweet 97.7.

nagatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery. Sa GUS.

0: excitement within.
1: Geo Enterprises, located at Villarica Building, City Road, Central West, and Chago City. Call or text 0917-855-8430.
2: Looking for a quality photography and printing services all in one place? We've got you covered. Visit IIM Photo Studio. Capture life's best moments with our self-photo, portrait sessions, and full photography sessions. We also offer event photography for weddings, birthdays, graduations, debuts, and all kinds of occasions. We capture every special moment with care. Need a studio? We have studio rental available. Plus, enjoy our photo printing, Rush ID, printing, and Xerox services, sublimation printing, videotaping, on-site portrait, and photo booth services. Visit us at the third floor, Triumph Building, Villas East, Santiago City. For bookings, call 0997-709-8076 or 0953-314-5201. Follow us as well on Facebook, Instagram, and TikTok.
3: IIM Photo Studio.
2: IIM Photo Studio.
3: Your image, your story.
4: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk 3, San Miguel Ramon Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
5: DTX 500 Health Alert. Kasama si Doc Jun Alquizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health Health Alert.
6: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert, hatid sa atin sa Superior Antioxidant Capsule na DTX 500, Clinica DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C ang perpektong kombinasyon para sa malusog na pangangatawan. Saan na live na po tayo magsama-sama ngayon para magbibigay sa inyo ng mga preskong kaalamang pangkalusugan. Lalong-lalo na po makaibigan, sa araw na ito, atin na namang mapapakinggan ang isang live interview sa isang kababayan po natin na may iniindang karamdaman na tulungan sa pag-inom ng DTX 500 at Clinica DTX Coffee Mix.
5: DTX 500 Health Alert. Ang bisa at lakas ng DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Si Renato Chiduro, na diagnosa ko na may diabetes. Maraming nirecommend sa akin na pwede kong itake. Kaso ang problema ko, ang perang panggastos dahil medyo may kamahalan ito. Kaya naghanap ako ng bang pwedeng gamitin. At swerte naman ay may nagsabing pwede ang DTX 500, DTX Coffee at Mighty C. Pag pinagsabay mo itong tatlo ay nagiging mabilis at maganda ang epekto nito laban sa diabetes. Nag-try ako kasi kayang-kaya lang naman. Mura lang siya at nung sinubukan ko, umaba ang aking sugar at normalized din pati ang bibig ko. Malaki ang pasasalamat ko sa DTX 500, DTX Coffee Mix at
5: Mighty C.
7: Maganda ang resulta sa akin.
5: DTX 500 Health Alert.
6: Yan po makaibigan, isang live interview po natin sa kababayan natin na matagal nang may diabetes at hypertension na tulungan sa pag-inom ng DTX 500, ang superior antioxidant capsule na tumutulong pababain ang blood sugar. Ito kasi ang may taglay ng D-sugar sugar cane, ang mapait na bahagi ng tubo na may pinakamataas na antioxidant na tumutulong sa pankreas upang mas makagawa ng mas maraming insulin para mabalance ang asukal sa katawan.
5: DTX 500 Health Alert.
6: At ang kagandahan, meron pa itong ampalaya na mayaman sa polypeptide properties na nag-a-act as natural insulin para mag-normalize ang blood sugar. Kaya po makaibigan, nung kanyang sinubukan ang DTX 500 kasama ang DTX Coffee Mix, Ang naging resulta, nag-normalize ang blood sugar kasama pa ang blood pressure. Kaya po sa mga kabayan natin ha, na mayroon din pong diabetes at hypertension. Actually mga kaibigan, prone talaga sa pagkakaroon ng pagtaas ng pressure ang dugo kapag mayroon diabetes. Kasi pag hindi na-normalize ang sugar, kikreate ito ng paglapot ng dugo na siyang dahilan ng pagkakaroon ng mataas na blood pressure. Kaya nung nag-normalize ang blood sugar, ay kasama na ang blood pressure, nag-normalize din. Kaya sa mga kabayan natin na matagal nang may maintenance, subukan ang DTX 500. Ang original, legit mga kaibigan at FDA approved na DTX 500 na gawa ng Clinica di Alternativo Medicina ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Para hindi mapeke at original ating mabili, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
5: DTX 500 Health Alert.
6: Ang pinakamagandang kombinasyon, DTX 500 Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa at Vit-C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
5: DTX 500 Irregular na regla o men's. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
0: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laging pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
5: DTX 500, bibili sa mga butika. DTX 500, Health Alert.
8: Let's get back to the music.
9: Number one for today's hits and all-time favorites.
10: Sweet 97.7.

0: I'ma try to score.
1: There you have it, the song from that one, a song titled Jump Shop. Na mali pa, Jump Shot. And this song's brought to you by Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Surgery Center.
2: Your beauty is beyond amazing.
1: Ay, wala kang mic, Mariko.
2: And
1: this song's brought to you by Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Surgery Center.
2: Your beauty is beyond amazing. Isa pa, meron pa. This song's brought to you by Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Surgery Center.
3: Your beauty is beyond amazing.
1: Iba yung ata.
2: Iba talaga pag kasi DJ Tala, memorize ko pa yung ano yun eh. You got your ultimate talakera, DJ Tala, nung sweet na 7.7.
1: Nakakamiss naman ang DJ Tala sa sweet na 7.7.
2: Mr. Kupido!
1: DJ Candy, sabi niya magkano po yung TV sa likod. Hindi kami nagpapamay. Oh, sige, SS muna sa'yo na yan.
2: Sino ba yung nandyan sa'yo?
1: DJ Candy.
2: Hindi ko si DJ Tala. Kompleto na tayo.
1: DJ Max din kanina.
2: Oo nga. Ano ba ginagawa nito si DJ Tala, ano? And shoutout kay DJ Tala. Kasama namin siya ngayon sa aming live dito sa ating TikTok. Ano ba to? Oh, eto siya. Pakita natin siya sa, ano, sa camera.
1: Nakita ba siya? Ba't ang daming nag-leave?
2: I don't know.
1: Joke.
2: Ano na? Hindi, bawal na
4: bullies.
2: Yes, you're the bully. sige na, anong siya shoutout mo, DJ Tala?
5: Nananawagan po ako. Mamiss ko na yung asawa ko.
2: Ay, tama na, i-mute ko na nga to.
1: Mapapahamak ba tayo kay DJ Tala?
2: Hindi naman, kasi... Hindi naman kasi kahit siya kapag ka, ano paggagalaw siya ng malabasahan ngayon eh. Pare-pares tayong ano.
5: Doon na naman paggagalitan.
2: Oo. Kaya behave din yan si DJ Tala.
1: Dapat lang.
2: Yes, ma'am.
1: Pare-pares kayo nagtuturo, di ba?
2: Teacher na rin siya ngayon. Si DJ Tala. Teacher Tala. Ikaw din naman teacher ka, di ba?
1: Oo nga. Basahin ko yung shout-out daw kay Ma'am Step and Ma'am Liv ng Playhub. Hello po.
2: Ogo. Hi! Hello! Tapos ito pa, basahin din natin. Good PM po mga DJ. So shout-out po Barangay Dalaki, Pangadanan, Isabela. Thank you po mga DJ. That's from Francisco Lucas.
1: Cabe.
2: Cave.
1: Kabiante. Arte ka ng arte.
2: Melvin Fernandez, hey mga DJ, pare and mare. Wow!
4: Pare ko!
2: Mga magkukumpare at magkukumare na tayo. Tayo na lang ang walang...
1: Yung mga nag-e-event. Kailan kaya?
2: Ano ba ginagawa ni DJ Tala dito? Kasi,
1: alam ko.
2: Order ka muna. Ano muna kami, ah.
4: Diyan siya.
2: Oo, talaga. Ito na, magbabasa na nga tayo, DJ Chino.
1: Ayoko, kasi may topic tayo kanina.
2: May topic kami. Ngayon lang namin.
1: Na-realize kasi ang iingay natin, no?
2: Oo, tsaka gusto ko yun, yung talagang interactive, yung ating live.
1: Yes.
2: Just like that one. Minsan nga hindi na natin alam kung ano yung babasahin natin, eh. Nasan pa dito. Ito kanina kasi si Erin May, tanong niya, agtutudo daw ba dito, eh?
1: Ha-antay.
2: Ang boning kanina. Ang boning? Wala naman pong post, sabi naman ni Harvey. Nandun sa page ko nga, hindi dito sa page ng ano, ng radyo. Oo. Dapat nakafollow ka para alam mo, di ba? Another comment from Abelard's Makadagdang Junior. Good PM po, DJ.
1: Alright, good afternoon sa'yo.
2: Yes. Tingnan mo si DJ Tala, oh.
1: Ay, nako.
2: Oo, ganyan lang siya.
1: Di mo ganyan si DJ Candy, yan super behave.
2: Oo, ganyan si DJ Tala. Ano? Ano?
5: Finish siya?
2: Spell.
1: Finish na lang! Finish ka na! Hindi niya kayo spell.
2: Spellingan pala ang laban. Lo, ganyan. Ganyan. Ganyan ka lang dapat. Behave. What? Napaka-behave.
1: Very demure naman ang DJ Tala na yan.
2: So, ito na nga yung ating topic, ano? Ang tanong kasi dito, paano malalaman kung galit na ang nanay mo? Before tayo magbasa ng comments, meron bang... comment dito si DJ Tala. DJ Tala, nung ikaw ay bata pa at napapagalitan ka ng nanay mo, paano mo malalaman na galit na pala siya?
5: Malalaman ko po, nagalit na yung mama ko pag di na po ako makapasok sa bahay namin.
2: Nako, anong oras ka na naman kaya umuwi ka?

0: Nuno.
1: Inibrano ko. May susi siya, pero hindi makapasok.
0: Oh, kasi may lock pa sa loob.
1: Iniban yung padlock.
0: No, oras ka managawi doon, sabi siguro, no? Ang isa sa mga comments dito ay, pagka sinabi na daw ng nanay mo na di daw siya nagtatae ng pera.
1: Ay, oo. Lagi natin na narinig yan, no?
0: Hingi ka siguro ng hingi noon sa nag-comment dito. Tapos another comment here, sabi niya, huwag ka nang umuwi.
1: Eh, tama si Digital.
0: Oh, pero it's, umuwi. Pero it's a tie. Hindi pinapasok.
2: Oo. Oh. So, ginagawa
0: kong
2: alas 4.
0: Ama! Maaga na yun, hindi na maaga yun.
1: Madaling araw na yun, mami ko.
0: Itong palbilin talaga itong si DJ Tala.
1: Masunurin.
0: Umuwi ng umaga, hindi maaga. Ngayon, ikaw ay nanay na. Sana hindi bumalik sa'yo yan, ha? Ito pa. Comment from Ma'am Vanessa Castro. Mamaya, late na naman yung papasok.
1: Ano sabi ni Ma'am Vanessa?
0: Sabi niya, pag umuusok na ilong niya, tapos bumubuga ng apoy.
1: Hi!
0: Dragon Larn!
1: Cartoons niya eh. Marami yan eh.
0: O, ano naman sa'yo, DJ Chino?
1: Hindi yan dyan.
0: Meron ka ba dito? Hindi. Ito pa sabi, pag tinawag na niya ako sa full name ko, pati middle name, hindi middle initial ha. What? O paano kapag ka ikaw?
1: Tama si Rose, no? Ay si Rose, to ay si Rosaline.
0: Jay, bakit ko na slam?
1: Oo, buong. Ramdam mo na yun.
0: Wait, Angelica! Buong-buo talaga, no? Okay. Eh kasi ang mga tawag lang sa atin sa mga bahay-bahay, yung mga kon, ikaw, ang tawag sa'yo sa bahay nyo, yung nickname mo lang din, yung nickname ko lang din, yung nickname lang din ni DJ Tala. O, tapos kapag ka pinagalitan ka na, ay, Faith Angelica, na oras ka man nga, gawawi dun. Sabi. Wala, sabi ni Colo, hindi man lang nag... Oy, kanina ka pa namin pinapansin na puro ka naman hingi ng load. O, nawala si DJ Tala. Ano kayang ginawa niya?
1: Hindi ko alam.
0: And... Ito pa, sabi ni Abelards, pag hinubad na niya yung chinelas niya tapos hinahawakan na, tumakbo ka na, hindi na kailangang magsalita.
1: Oo naman! Pag hindi niya sinuot sa pa yung chinelas niya, eh, no? Ano pa bang sabi?
0: Parang pagkasatin lang din nun, ano? Pag kunwari nakita mo na yung nanay mo, kinuha niya yung walis, tapos hindi pala siya maglilinis, alam mo na.
1: Ay, oo.
0: Magtago ka na.
1: Legit na legit.
0: Oo, quit initiation na naman yan. And another one, yung titig niya pa lang, tapos biglang lumalaki ang mata.
1: Ayun, nakakatakot yun. Yung iba niya, mararamdaman mo kasi yung mata niya sobrang, bumlad.
0: Hindi ka bumlad din, ano?
1: Parang,
0: paano yung DJ Tala, yung pagkagalit ka?
1: Parang ganun, no?
0: Nililisigan ka pa lang niya.
1: Nililisik na yung mata niya, girl. Parang kakainin ka na niya.
0: And, ala, ito, ang haba-haba. Mamaya, ihuli natin yung mahaba. Sabi pa, from Aljon Diolola, nagra-rap alaglak 9.
1: Oh, dali, yung sa napakabilis magsalita.
0: Ito na nga. Ito pa, sabi niya, malalaman mong galit na siya pag nagsimula ng mag-inom ang papa. Ha?
1: Bakit?
0: Siguro, pagka, ano?
1: Para maiba na yung mundo niya, ganun.
0: Ganun na nga. Ito pa, si Tara J. O, yung vlogger, nag-comment sa atin, ha? Malalaman natin galit na ang nanay kapag wala siyang pera, awan pang tong eats.
1: Nate! Siyempre, agmamuryot naman ako, kwartada na yan.
0: Pero upgraded na yung tong eats, ha? Alam ko, mga bingo-bingo lang, para piso-piso lang.
1: Wednesday na!
0: Ano?
2: Maroon naman sila mag-scatter.
0: Ay, sabagay, Wednesday naman ngayon, ano?
1: Namumula ako kay Tala.
0: Hindi na bingo at saka tong ears. And, itong si Nature, may ginagawa nga kami. Ito talaga eh. Another one, kapag magpapalitan na kayo ng pangalan, ha? Ano yun?
1: Paano kaya?
0: So, ikaw tatawagin kang ano? Honey?
1: Ay, na-explain niya.
2: Sasampalin ng birth certificate.
0: Ay, alam mo. Bakit naman sasampalin ng birth certificate, DJ Tala? Paano yun? Ha?
1: Pag sinabi din daw, sabi dito ni Ro... Ano?
2: Kung ayaw mo mawala.
0: Ah. Hindi.
2: Kikinig sa akin kung ayaw mo mawala.
0: Hindi ka namin mapakinggan kasi meron kaming headset. malalaman natin pagalit na ang nanay pag di nabigyan ng apo. Hala!
1: Ito din daw sabi ni Rosaline, pag sinabihan kang mana ka sa tatay mo.
0: Ay, oo, legit yan. Manang-mana ka talaga sa tatay mo. O, ibig sabihin, at least, hindi lang ikaw ang mapapagalitan.
1: Pati si tatay.
0: Kaya sabi ni DJ Tala kanina, kaya mag-start ng mag-inom ang ama. Ganun.
1: Buy one, get one yan.
0: Ganun pala yun. Ano pa? Another one? Pag nakatali na yung tatay mo, wala!
1: Hoy!
0: Bakit may talian ng tatay dito?
1: Sadista si mother.
0: Oo nga. Tapos ito po, sabi dito, ang haba-haba, number one, may number one pa. Pero basahin mo natin yung kay DJ Tala. Galit na yan siya pag nag-storytelling na ng childhood hardships niya.
1: Sa bagay.
0: Sabi niya, alam ba, nung panahon namin, ganito, ganyan.
1: Manulang tibalon mi. Toxic kayo, nung makadawat ka, nagtaktaki kami di kwarta.
0: Ayun, ayun na nga, parang nagkoconnect-connect na yung mga sagot nila. Tama ka dyan. O, ito pa, sabi niya, kapag mahaba na yung pa-sweet niya, you know what's pa-sweet?
1: Oo.
0: Sige parang nga, try mo nga.
1: Ikaw mag nag-whistle ka eh. Sobrang
0: hard. Sawaw. O, basta yung pa-sweet, yung ano, yung parang, yung ganon.
1: Puro hangin.
0: At hindi nalalagot yung tunog sa high frequency, tapos labas ugat at litid na yung leeg niya.
1: Matechnical yan niya.
0: Talaga. Ito pa, nakadepende ang galit niya sa level ng ginagawa niya. Pagkatabi niya yung tinutuping damit, ang tatama sa'yo ay hanger. Kapag naman ang ginagawa niya ay nagwawalis sa bakuran, ang maihagis sa'yo ay maaring dustpan, yung basurahang lata ng minola.
1: Yung lata ng mantika, mami ko.
0: Oo, alam ko rin yun, yung dustpan yun, ano?
1: Yes.
0: Or yung walis ting-ting mismo. Miss Simply, hi DJ Luna, shoutout po. Hello! Okay, next. Numaamuan na nga, daka-textmate ni Angkel.
1: Bakit talaga naman yun? Kasi ganun?
0: So, uso pa rin pala ang textmate ngayon, ano? Tapos ito, pag may sinimulan ng trabaho yung nanay na yan, magsisimulan na rin magbunga nga.
1: Gagawin, yung inuutos sa'yo, gagawin niya, pero ang daming dada.
0: Sasabihin, ano? Siyak lang ti makakit-kita. Gito yung pinawa niya. Ganon-ganon sila.
1: Siyak lang nga rin nagluton. Si kayo tinangan. Siyak pa iti agino. Nagpupuskol. Taro pro pa yun.
0: Tapos may kayon makan kayon neta dati pamigsayong agina na. At tapos sabi, galit na yan pag tinawag na buong pangalan mo. Yun na nga, tama. Di ba, kunwari ito? Marie Charmaine de la Cruz yung DC, ano? Marie Charmaine de la Cruz Piano! Papashoutout
1: ko sa... Karang piatos yung sasabihin.
0: Piano yun. Mas malinaw pala ang mata ko pag ako nandito. No, kasi pag nandyan ako, malabo din mata ko eh. Ito pa. Ano to? Nagadumat yun eh. Ayun. Pashoutout po kay Art Palaganas ng University of La Salette College. O, DJ Tala daw. Pashoutout po sa Koreana si sa Santiago.
1: Sa Koreana si...
0: Anong susunod doon?
1: Nakalimutan ko.
0: Uray, sabi pa ni DJ Tala, uray panganan lang kumapaggagitan niyo. Isang sample nga dyan bilang isang nanay na, DJ Tala.
1: Hindi pa kasi malaki yung anak niya.
0: Sabagay.
2: Hindi pa pinapasakit ng anak ko yung ano.
1: Okay, si tatay.
0: Sige, yung ano, galit na lang para sa asawa mo.
2: Ang ano, community guidelines na TikTok.
0: Ay! O sige, wag na lang pala.
1: Ba't kaya na-block tayo, no?
0: Love you, host, sabi ni Jack Sopogi. Ay, wow! Oy, another one! Ito sabi, kapag nagluluto siya at hindi ka pa lumapit pagtawag sa'yo, swerte kung plastic yung sandok. Malas kung mahabang gawa sa bakal, sobrang epic kung yung kaldero mismo tatama sa'yo.
1: Sakit nun.
0: Naranasan mo na ba yung kaldero?
1: Yung nilipad yung mga kitchenwares.
0: Kitchenwares.
1: Eto, pag wala nang Doremi yung note ni nanay dahil sa sobrang taas ng boses, parang wala nang Doremi.
0: Anong Doremi? yung high frequency na nga daw, sabi kanina sa comment.
1: High frequency. Diba? Oh, gets ko na.
0: Yung sobrang taas na ng boses niya. Ano wala si DJ Tala?
1: Pinapagalitan na niya yung asawa niya.
0: Alala niya, siguro galit siya, no? Pinaalala tuloy natin. Ito pa. kung naglalaban naman, malamang mababasa ka lang. Eh, paano kung may palo-palo pa siya? Yari talaga.
1: Ay, mahirap. Buti na lang hindi na uso yung palo-palo
0: oh,
1: ngayon.
0: Washing machine at saka laundry na lang ngayon. Ano?
1: Mas nakatipid. O, go.
0: Tapos ito pa, ah, late ka uuwi, nasa labas na yung mga gamit mo. Sure kang magiging camper ka the whole night, mag-ipon ka na ng dry na dahon, sunugin mo yun para walang lamok. Magtabi kayo nung aso.
1: Advance, Sam.
0: Talagang ano, galit-galit na lang talagang nangyayari dito. Sabi niya, wait lang, hindi ba ito based experience? Ay, na-share.
1: Parang feeling ko parang based on experience. Kasi ang haba.
0: Feeling ko nga, oo. Ang dami. O ano pa yung mga comments?
1: Masaway ang listener na yun, feeling ko lang. Parang ang dami yung nadanas na galit ng nanay.
0: Feeling ko masaway. Masaway talaga yung listener na yan. Eh, kayo ba?
1: O, oh, naging pasaway ba kayo? Ano yung mga masishare nyo naman, mga ate ko? Galaw-galaw tayo.
0: Ano sabi nila dyan sa'yo, DJ Chino?
1: Si Renz, andito pala.
0: Yes, hello, Renz.
1: Nabasa ko na yung sabi dito, yung sa Doremi.
0: Yung wala nang ano, yung...
1: Wala na sa tono.
0: Oo, na, talagang taas-taas na lahat, ganun. Ano mga ginagawa yun?
1: Hoy, ang bilis ng oras, 3:55 na, guys.
0: Ano ba? Oh, hindi, meron pa tayong 4 minutes para magdalak ng magdalak, di ba?
1: Huwag niyong nakalimutan mag-soya suprema, ha? Masingit!
0: Yes, at saka syempre, para hindi magalit si inay, bilhan niyo siya ng soya suprema.
1: O, dali, guys. Ano na? Ano yung mga ganap niyo sa life ngayon?
0: Ito, si Ren, sabi niya, galit na yan kapag iniisip na siya, ano? Kapag iniisip na siya kung saan ka daw niya pinaglihi.
1: Ay, oo. Naipaglihi ba kita sa sama ng loob?
0: Oo.
1: Bakit ganun ba? Puro sama ng loob binibigay mo sa akin. Maganon?
0: Puro ano, danas yun ni Renz dati.
1: Ala.
0: Oo.
1: Saan ka kaya pinaglihi, Renz?
0: Alamin natin yan. O, ano ba? Dali lang, meron ba akong mga hindi nabasa? Kasi halos pare-pareha sila actually ng mga sagot. Sabi nila kapag kasi nasabi na daw yung buong pangalan. And take note, hindi lang middle initial ang sinasabi. Sinasali din pati yung middle name.
1: Minsan matakot ka din, di ba? Kapag alam mo yun, yung iba, dadanang-dada. Minsan tatahimik na lang siya. Mas na, di ko alam,
0: mas nakakatakot yun. Parang sa mga bata lang din, di ba? Mga bata, pagka maingay, asahan mo naglalaro lang yan.
1: Uh-oh.
0: Pero pag wala ka nang narinig na ingay, yung tahimik na, dun ka nakabahan. Ganon din kapag ka sa nanay mo. Kapag ka nagsasalita pa yan, okay pa yan. Mas okay yun. Pero kapag ano, kapag, ang tawag yung DJ Tio Chino, kapag ka... Kapag tumahimik na siya, ayun na, mabahan ka na.
1: Mm-hmm.
0: Wala nang imikan to, ganon.
1: Si Renz.
0: Ano? Danas na danas ko yan, pinaglihi daw yata ako sa lakwatsa.
1: Hindi na pipirmi sa bahay eh, no?
0: Parang naman ka rin DJ Chino.
1: Ha?
0: Ano ba pinaglihi?
1: Di ko alam. Wait lang.
0: Pinaglihi saan? Si DJ Chino.
1: Okay, tapos yung eto, kapag tinaboy ka na para mag-asawa, wala ka namang jowa.
0: Ayun na nga eh, ano, ang hirap nun.
1: Matikape lang nag-asawa, lakayan ka, artikape lang puder ko. Ganong eksena.
0: Eh, wala talaga eh, di ba? Natakot tayo sa teenage pregnancy, DJ Chino.
1: Kaya yun tuloy naging... Nag-iingat kami.
0: Ano, ikaw?
1: Oo! Mahirap
0: na. So, hindi ka nagbo-boyfriend nun?
1: Hindi.
0: Bawalan ka.
1: Bawal.
0: Pa-shoutout po kay Madam C na hindi... Ano? Ah, hello po kay Sir Rods.
1: Sa thread
0: po, may hugot siya.
1: Ako na naman. Binabantay na ako nito.
0: Si Sir Zed, ano ba ang hugot ni ano ni DJ Chino, Sir Zed? Alam mo ba kung ano yun? Nang malaman-laman natin.
1: O eto sabi, tapos kinukumpara ka sa kalabaw kasi buti pa daw yung kalabaw, nakakatulong.
0: Oo nga. Yung bagpay, buti pa yung kalabaw, marunong magtrabaho, kayo dyan, higaan lang ng higa, tulog ng tulog, babangon lang pagkakain, eh, gaano? Tapos sabi pa dito, huwag subukang galitin, tostado ka pag nagkataon.
1: Burn na.
0: Yeah, ay, Boys of NMAX, pa-shoutout po sa Soulful Taste, so be there later sa Soulful Taste. Sama ka, DJ Chino.
1: Diba?
0: Pagkatapos nito, punta na kami.
1: And may gagawin kami.
0: Sige. And ano pa, pero totoo yun, malalaman mong galit na talaga siya kapag hindi na siya umiimik. Yun na nga ultimate galit. O, kumbaga, yun na yung last level ng galit.
1: Nasagad mo na, Mariko.
0: Hindi na siya nagsasalita.
1: Awante may baganan.
0: Yes. Ay, meron na gusto mo pa shoutout. Shoutout mo daw si Sir Shad. O, yung DJ Chino.
1: Ay, si Sir Shad. Hello, Sir Shad. Hello, namiss na kita. Close talaga. Shout out.
0: Oo, naman, di ba? Yes. Diba? So, paano ba yan, DJ Gino? It's already 5 o'clock. Maraming maraming...
1: 4 pa lang, te.
0: Ay, 4 pa lang pala. Hindi na sanay kasi ako 4 to 5 dati ang live. It's already 4 o'clock. So, pa-shout out muna yung kuya daw niya. Alam ko na yan. Nabasa ko na yan kanina. Nadali na ako niyan kanina. Kala mo, ha? RZ, ha?
1: Gulat nga ako. Roldan, hello! Sige, go.
0: Okay. Ay! Paano ba yan, DJ Chino? Maraming salamat sa inyong pagtutok sa aming live bukas ulit. Abangan ang aming susunod na topic. Abangan lang sa aming post. Mamimili kami ng mananalo mamaya ng tig 50 pesos na load or GCash.
1: Ay! Power!
0: Yes. Siyempre, malay mo may mag-sponsor pa ng libreng subcube, di ba?
1: Ay, feeling ko meron.
0: Thank you so much once again, sweethearts. Here's Sir Kabagerang, those jockey on air.
1: DJ Chino po. Bye-bye.
0: Bye-bye. Sweet 37.7
3: Santiago City. This is Sweet 97.7 FM, a proud and solid member of the KBP. Good afternoon, the time now is 4:01, and this time check is brought to you by Brigada Distribution Incorporated.
4: Today's best mix, today's best mix.
3: 97.7,
5: where we play your music your way.

0: Melbourne. Sweet 97.7.
1: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
4: Saan ka pa pupunta?
3: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
4: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
3: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
4: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
3: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
4: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
3: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hey foodies, craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw pa sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Bootle Fight for only 1,499 pesos. Available din ang Kambing Bulalo at Kabagan Sisig. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafood. Foods at Crab Cravings, located at Puruk Uno, Rizal, in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang, at makipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.
7: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
8: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko, araw-araw na, dati, apat na araw, hindi ko tatay.
9: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
8: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na
9: ko. Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
8: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
9: Okay ba?
8: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
9: Yung rice coffee.
8: Masarap.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawan. DTX 500.

0: Chicks 500. Sardinas na may sariwang sarap at sustansya? Doon na tayo sa number 1, ang Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Sagana pa sa sustansya ng protein at calcium para sa teeth and bones. At omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may sariwang sarap at sustansya. Kaya naman, piliin mo na ang number 1 sardines sa bansa, ang Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX Trico.
2: Taga Davao City at ito ang kwentong MX Trico.
3: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX Trico.
4: I am 74 years old. Ito po ang aking
5: kwento. Mga kwento ng pag-asa.
6: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam sa tuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
7: Pinagamit na ako next year.
8: Feeling ko 55 years old na ako dahil dawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
5: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
9: Ako po si Melanie Henson, kabilang sa libo-libong naniniwala sa MX3. At ito ang aking kwentong MX3. Nagsimula po akong uminom ng MX3 nung taon po ng 2016, nung nagsimula pong napanood ko sa television. Napanood ko nga po sa television na maraming natutulungan na yung MX3. Kaya sinubukan ko pong bumili ng isang box muna ng MX3 Plain. Tapos sunod po nun MX3 Coffee. Uminom din ako ng mainit na kape every morning. Isinasabay ko po ang MX3 Coffee sa pag-inom ko ng MX3 Plain. At nagulat ako, napakasarap pala ng MX3 coffee. Tama-tama lang yung tamis niya. At low acid coffee, hindi nangangating yung sitmura ako. Mga ka-MX3, try nyo rin po ang MX3 coffee. Napakasarap niya at tama-tama ang lasa. Yung 2016, may masakit po sa kabilang dibdib ko, yung kaliwang breast ko po. Tapos, pina-check up ko sa OB-GYN kasi hindi ko patiis yung sobrang sakit niya. Parang tinutusok ng karayom. Sabi ng OB-GYN ko, if ultrasound ko daw, eh hindi ko naman pina-ultrasound. Nung sinabi ng OB-GYN ko na magpa-ultrasound, kasi po natakot po ako nung una na baka malaman kung ano na yun, kung cancer. Binigyan po ako ng OB-GYN ko ng dalawang klase ng reseta ng gamot. Tinuloy-tuloy ko po yun yung reseta niya. Tapos, sinabayan ko lang po ng MX3. Tinuloy-tuloy ko po ang pag-inom ng MX3 Plain Capsule. Araw-araw po yun, walang kaliya. Kaya yun, maganda po ang maging resulta. Tapos, mga 1 month pa lang po nakita ko na agad na nabawasan yung pananakit ng left breast. Pero after 1 year po, nung napansin ko na parang humupa, nawala yung parang sinubukan ng karayom. Kapo ako nagpa-ultrasound, yun nga po, maganda yung resulta, walang nakitang bukol. Wala na rin makapa yung OB-GYN ko na bukol na kahit ano po man. Tapos nakita dun sa ultrasound na negative po, both side po, wala nang bukol. Ang diet ko naman po, everyday, mas niramihan ko po yung gulay, pruta, saka sabi ng OB-GYN ko, kailangan araw-araw. 8 to 10 glasses of water po, sinusunod ko po yun araw-araw. Water therapy din po. Habang araw-araw, kumakain ako ng mga healthy food, sinasabay yung MX3, kaya napaka-laking tulong po talaga sa katawan. Napaka-sigla ko po. Yung dati, hinang-hina po ako araw-araw, hindi halos makatulog. Napalitan po yun ng matigla at magandang tulog. Tapos yun, hanggang tinuloy-tuloy ko po ang MX3 Plain at MX3 Coffee. With healthy diet and exercise, kasama ng MX3. Hindi ko na nararamdaman yung sobrang sakit. Wala na talaga. Ayun po, hanggang ngayon po, 5 years na po ako nag-take ng MX3. Kaya ayun po, sobrang laking tiwala ko po sa MX3. Tapos iniinom ko po yung MX3. Pagkagising po sa umaga, sinasaboy ko yung MX3 Plain sa MX3 Coffee. Tapos sa hapon naman po, bago matulog, yung MX3 Tea. Yun po. Ina-encourage ko po talaga yung iba. Pati po pamilya ko nag-MX3, pati asawa ko. Subok na po namin. Makikita po ang MX3 product sa tahanan, ang MX3 Plain, MX3 Coffee, at MX3 Tea. Hindi kompleto ang araw ko pag walang MX3. At hindi kompleto ang supply sa bahay ko pag walang MX3. Iwas-iwas po tayo sa sakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal magkasakit, mahirap po magpo-hospital. Pwede tayo gumaling sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili, at pagsunod sa tamang payo ng doktor.
10: Nag-agaw ako ng MX3. Pwede po silang mag-try. Walang mawawala subukan nila kasi upward naman po yung pressure niya. Try tayo mag-supplement. MX3 Natural Supplement. Napakalaking tulong po.
9: Bilib na bilib po talaga ako sa MX3 dahil ito ay tunay, natural at original.
10: Kaya try nyo na rin, kagaya ko,
9: with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat ng aking nararamdaman.
10: Ay, natulungan po ako ng MSP talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa MSP at nakilala ko ito. Napapanood ko lagi sa television, saka sa page ko ng MSP Family. Member po ako doon kaya napakagaling po talaga ng MSP na nakilala namin. Ay, para sa akin po ang MSP para siyang charger. Kailangan sa katawan. Parang sa cellphone, lowbat yung katawan natin pag walang charge. Ay, full charge ako araw-araw kapag naka-MSP. Ako po si Melanie Henson at ito ang aking kwentong MSP.
11: It's the Supercharger Show! Let's start the party!

There you have it, a song from Lou Vega, a song titled Sweet Like Cola, mga sweeters. And this song is brought to you by MX3. Mag MX3 araw-araw pa, MX Ordinary. It's ready 4:50, mga sweeters. It's still a bit cloudy outside, so if you're planning to, you know, if you're planning to go out, please don't forget to bring your umbrellas or, you know, your raincoat, especially if you'll be riding a motorcycle. Ganon. Ang arte. Wag mong kakalimutan magdala ng palangga sa ulan, mga sweethearts. Okay. Shout out to all of our sweethearts out there who are heading home at this very moment. Ingat-ingat po tayo sa pagmamaneho, especially rush hour na po at this very hour. Alam nyo na, siksikan na naman po sa daan, congested na naman po yung daanan. So, tayo na yung mag-adjust. Huwag ka masyadong magmamadali. Dahan-dahan lang. Sabi. Shout out sa mga nakikinig ba rin sa atin ngayon. Shout out sa mga sweethearts natin dito sa El Torogi. Sa may Centro Mall. Oo. And also I'd like to say hi sa mga nag-aabang din ng kanilang mga masasakyan. Dito sa Integrated Terminal ng Santiago. Saan po ba yung biyahe natin? Go lang yan, anos yun lang ti Agro-Ura yun. Ayan, siya nga, naantay mo, diba? And also, shout out sa mga sweeters din po natin nakikinig dito sa may Centro Department Store. Ano na? Hindi na kayo masyadong nanggugulo, ha? Sa mga gusto pong magpabati, sa mga gustong, you know, mga gustong mag-request ng kanta, feel free to send me a message sa mismong text line po natin, 0936-322-6700. Once again, our official text line is 0936-322-6700. You can also send me a message sa mismong page ko po, DJ Chino dash Sweet 97.7 FM, para lagi kong updated. At least sa akin man lang kayo updated, di ba? Siya ba? Nag-update ba sa'yo? Di ba hindi? And also, shout out sa mga nag-iisip na rin ng kanilang iluluto for their dinner. So, you know, kung kaya namang i-follow kung anong cravings ninyo, pagbigyan nyo na yung sarili nyo. Huwag masyadong tinitipid yung sarili mo. Pag sa iba, galante ka, te. Pag sarili mo, tinitipid mo. Kaloka ka. Huwag ganun. Diba? Laging pra-prioritize mo yung sarili mo muna. It's something that I actually learned from my, you know, from my previous experiences. Eto lang. Daming naisip. Let me give you our next song. A song from Baby Doll. It's a song entitled Ooh La La Baby. And this song's brought to you by MX3. Mag MX3 araw-araw para MX Rap. Ordinary.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
4: Disadeco?
3: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
4: Wow, ano namang meron dyan?
3: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
4: Oh, swab yan ah.
3: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
4: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
3: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
4: Ano mo naman nasabi?
3: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel.

0: Visadeco Hotel, Resort, and Event Center. Coffee Processing. Visadeco Memorial Homes and Chapel. Visadeco Bakery and Coffee Shop. Catering Services. Visadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet. At ang Visadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Visadeco Rice, Visadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
1: Grabe pala ang Visadeco.
0: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits. So, hospitalization, mutual aid, or death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa Visadeco!
0: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better. Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
2: Sir Andoy, Donawan, taga-san po kayo?
3: Taga-san, sa Corbis Crino po.
2: Ano ang dating naramdaman nyo bang umunta sa Bayunit?
3: Dati po kasi is medyo laging sumasakit yung san ko, palipad-lipad yung sakit, pero dito sa po ng balita, kinsan, nahihirapan akong huminga pa ganun.
2: Magdami.
3: Oo.
2: So anong ginamit mong gamot ng Bionic nung hindi ka makadungi?
3: Gamit po ako ng easy out. Dalawang beses sa isang linggo. Pero ginhawa naman.
2: So hindi talaga lumabas yung bato mo?
3: Hindi pa nung yun ang gamit ko.
2: So anong ginawa mo?
3: Pumunta ako sa Bionic. Nagpa-schedule ako ng tonsil dry dock lembuin.
2: At ngayon ay anong naramdaman pagkatapos ng cleansing?
3: Pero ginhawa sa katawan mo.
2: Natanggal yung bato mo. Nakita mo gaano karami?
3: Dami nga. May isang baso yata yung lumabas.
2: So yun po mga kababayan ha. Ano ang maging mensahe mo sa mga tagapakinig po natin?
3: Sa mga nakikinig, mga gustong bubukan, walang operasyon, kailangan lang dito is operasyon. Subukan nila pumunta sa Bayon Alternative Care Center. Magpaklisin din tayo para maramdaman din yung ginhawa sa katawan.
2: So yun po mga kababayan, narinig po ang testimony at yung facility natin na si Sir Andoy Dolnawan from Cabarguis Quirino na siya po ay nag-success sa kanyang cooperation. Sabi natin, sa Bayonic Alternative Care Center, walang operasyon, walang orasyon, kailangan lang ang kanilang cooperation. Okay. Kaya salamat po sa kay Sir Andoy Dolnawan na siya ay nakipag-cooperate at kung paano nilabas yung bato sa kanyang katawan.

0: more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Good afternoon, sweethearts. The time now is 5:30, and this time check is brought to you by Disa Deco, tested by time in making lives better.
3: Today's best mix.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po nung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng loperamide yung sa pagsasail at lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
6: Wow, galing.
5: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
6: Wow.
5: Nakatulog na siya magdamag.
6: Wow.
5: Gumaling na po siya hanggang umaga.
6: Wow.
5: Hindi na po umulit.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. Ang DTX 500, araw-araw sa mga DTX 500.
1: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
0: DTX 500 sa mga butika.
2: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang, Amang Boss Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion. Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang Lechon Baboy ang available. Meron din tayong Lechon Camping at Lechon Baka. At ang mas exciting, sa bawat Lechon Baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa. Visit us at Purok sa East, Villa Gumpal, Santo Domingo, Chage Isabela, or at our branch 1, number 15, Burgos Street, corner Quezon Avenue, Victor Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka. Ama ang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.
3: Let's get back to the music.
4: Number one for today's hits and all-time favorites.
5: Sweet 97.7.

Ang song request, alam mo na yung gagawin mo, ha? O mag-message ka lang sa ating text line, 0936-322-6700. Once again, ang ating text line po ay 0936-322-6700. Kumusta naman po kayo? Sobrang busy pa rin ba? Sobrang busy pa rin siguro, no, sa mga gawaing bahay. Lalong-lalo na yung pagluluto. Eh kung kanina ka ba nag-iisip kung anong iluluto mo tapos wala kang maisip-isip, hindi alam mo na, ha? Baka kailangan or mas maigi siguro na bumili ka na lang ng lutong ulam sa labas. Ganun usually ginagawa ko, especially when, you know, especially sa akin yun, when I was still, when I was living alone, when I was still in Manila. So, ganun, kapag may craving, so meron kasi sa amin dun sa may Malabon na 24/7 siya. Tapos, kung meron kang gustong ipaluto, pwedeng mong ipaluto. Tapos 100 plus lang yun, good for two na, di ba? Hindi ka na lugi dun. Kung ikaw naman gusto mo ng maraming putahin, kasi marami kayong kakain, no? Mas maigi na lang din siguro na bumili ka na lang sa labas. Minsan mas nakakatipid din yung ganun, di ba? Yung bumibili ka na lang ng pagkain sa labas kasi yung ikaw pa magluluto, tapos ang dami mong hugas. Yung tipong ikaw na nagluto, ikaw pa maghugas. Pero syempre kung, I mean, if you're into home cooking, gano'n, ayun, para mas ma-sure din, di ba, na malinis, tapos masarap, hindi ikaw na magluto. And shout out sa mga sweeters natin, kasalukuyan pa lamang pauwi sa kani-kanilang tahanan. Ano na, Ben? Napagod po ba kayo? Medyo nabitin tayo kanina, no, sa ating live stream. Kasama si DJ Luna. Ang ganda kasi ng topic natin. Ang daming mga palasagot. Yung topic of the day kasi natin, no? Ano yung masenyales na galit ng iyong nanay? Parang kanina, yung mga nagko-comment, damang-dama ko talaga na napalaki sa galit. Actually, hindi din galit yun. Disiplina din yun, di ba? Kasi siguro we're lucky enough, especially yung mga ka-generation ko. Diba? Kasi iba yung pagpapalaki dati. Iba yung disiplina sa atin dati, di ba? Anyway, magpapaalam na po si DJ Chino. Bukas po ulit, 2 PM to the hour of 6, mga sweethearts ko. Mag-ingat po kayo. Enjoy the rest of your day and bye-bye! Sobrang excited magpaalam. Ito muna, let me give your next song. Let's listen to a song from Maneskin. This is his version of the song Beggin'. And this song is brought to you by Crab Cravings, the original alley crab in the city. Bye, mga sweethearts!

0: DTX 500.
1: Mapibili sa mga butik. DTX 500.
2: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapibili sa mga butik.
3: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
4: Disadeco?
3: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
4: Wow, ano namang meron dyan?
3: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
4: Oh, swab niya na.
3: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
4: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
3: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
4: Paano mo naman nasabi?
3: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa

0: di Sodeco Hotel, Resort and Event Center. Coffee Processing, di Sodeco Memorial Homes and Chapel, di Sodeco Bakery and Coffee Shop. Catering Services, di Sodeco Food Terminal o Kadiwa Outlet. At ang di Sodeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng di Sodeco Rice, di Sodeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons and cheesy cupcakes at marami pang iba.
1: Grabe pala ang di Sodeco.
0: Oo hon, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa di Sodeco.
2: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
4: Sir Andoy Donawan, taga-san po kayo?
5: Taga-san, sa Corbis Crino po.
4: Ano ang dating naramdaman nyo bang umunta sa Bayunit?
5: Dati po kasi is medyo laging sumasakit yung san ko, balipan-lipat yung sakit, pero dito sa po, dito sa po ng balita, at yung san, nahihirapan ako huminga pa ganun.
4: Magdami.
5: Oo.
4: So anong ginamit mong gamot ng Bayunit nung hindi ka makadungi?
5: Gamit po ako ng easy out, dalawang beses sa isang linggo. Pero ginhawa naman.
4: So hindi talaga lumabas yung bato mo?
5: Hindi pa nung yun ang gamit po.
4: So anong ginawa mo?
5: Pumunta ako sa Bayunit, nagpa-schedule ako ng tonsil right of Lemuel.
4: At ngayon ay, anong naramdaman pagkatapos ng cleansing?
5: Pero ginhawa sa katawan ako.
4: Natanggal yung bato mo, nakita mo gano'ng karami?
5: Dami nga, may isang baso yata yung lumabas.
4: So yun po mga kababayan ha. Ano ang maging mensahe mo sa mga tagapakinig po natin?
5: Sa mga nakikinig, mga gustong bubukan, walang operasyon, kailangan lang dito is operasyon. Subukan nyo lang pumunta sa Bayunit Alternative Care Center. Magpa-cleansing din tayo para maramdaman din yung ginhawa sa katawan.
4: So yun po mga kababayan, narinig po ang testimony at yung pasyente natin na si Sir Andoy Dolnawan from Barbis Quirino na siya po ay nag-success sa kanyang cooperation. Sabi natin, sa Bayunit Alternative Medical Center, walang operasyon, walang orasyon, kailangan lang ang kanilang cooperation. Okay. Kaya salamat po sa kay Sir Andoy Dolnawan na siya ay nakipag-cooperate at kung paano nilabas yung bato sa kanyang katawan.

0: diabetes, mag-DGX 500.
1: Mabibili sa mga butik. DGX 500.
2: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DGX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DGX 500.
1: DGX 500. Mabibili sa mga butika.

0: Sweet 97.7 FM.
1: This is Sweet 97.7, a proud and solid member of the KBP. Check our time. It is now exactly 7 o'clock. Time check brought to you by MX3. Be MX Extraordinary with MX3.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
4: Umiinom na po ng rice coffee.
3: Say na naman taon na.
4: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
3: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami Kuya Boy na po nagbago. Araw po ito Kuya Boy sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
4: Apo.
3: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
4: Yung pagbabawas.
3: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
6: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: DGX 500, irregular na regla o men. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan, at marami pang iba. Mag DGX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DGX 500, bibili sa mga DGX 500. DGX 500.
8: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DGX 500 araw-araw, laking pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
7: DGX 500, mabibili sa mga butika.
9: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. May yaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery.
10: Si Rufino Facon para sa Bionic Alternative Healthcare.
11: Ako si Rufino Facon, taga Caligian, Burgos, Isabela. Mayroon problema sa gallstone, asthma, cholesterol, high blood at diabetes. Nagpa-check up ako kay Dr. Lim Wilsonio ng Bionic Alternative Healthcare Center at nag-normalize ang aking blood sugar, blood pressure at diabetes at lumabas ang bato sa aking abdo. Subukan ang Bionic Alternative Healthcare Center para sa all natural healing process.
12: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
13: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
14: Disadeco?
13: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
14: Wow, ano namang meron dyan?
13: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
14: Oh, swabe yan ah.
13: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
14: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
13: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
14: Paano mo naman nasabi?
13: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
14: Ang dami naman yan, nakakalula.
13: Malulula ka talagahan. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
14: Grabe pala ang Disadeco.
13: Oo hon, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, or
15: death benefits ng members.
16: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
17: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
18: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angatanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
19: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
22: Healthy family. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binumuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
23: R-I-S-E,
22: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
23: Nationwide.
24: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, Rise Up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a
22: healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging lusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
24: buhay.
0: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
24: magdulot ng enerhiya,
0: naglalayon sa malusog na balat,
24: malusog na puso,
0: at iba pang aspeto ng kalusugan.
24: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
0: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
24: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
0: at positibong buhay.
24: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
0: ay umaasa
24: na sa pamamagitan ng produktong ito,
0: ang kanilang mga suki
24: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
1: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
2: Sa buong Pilipinas.
1: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
2: Testimonya,
1: patotoo,
2: karanasan,
1: maging mga katanungan
2: sa pag-iinom at paggamit
1: ng Rice Herbal Products.
2: Ito na ang inyong lingkod
1: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
2: Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, na magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Yes, napapakinggan buong Pilipinas na, mga kaibigan. Teka, hindi lang po sa buong Pilipinas, kundi sa buong mundo na po, mga kaibigan. Masabi yung iba, yabang naman ni Kuya Boy. Bakit naman sasabihin mo, Kuya Boy, na buong mundo na? Paano mo nasabi naman yan? Napaka, ano mo naman, Kuya Boy, napaka OA mo naman. Hindi po kasi yung ano natin, yung ating programa, napapakinggan po saan mang dako ng mundo po kayo naroroon. Kaya po ganun. Teka lang, pag-uusapan natin yan dahil baka sabihin niya, ay yabang naman ni Kuya Boy. Yabang naman ito. Teka lang, may caller tayo. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, may ito po.
0: Yes, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Irma po ito.
0: Irma?
1: Sa Dumaguete.
0: Sa Dumaguete, okay. Nanay Irma ng Dumaguete. Oh. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Irma?
1: Ako'y
0: 42
1: po.
0: Ilan po? 42
1: na po.
0: 42? Okay, umiinom na po ng rice coffee?
1: Nakainom na po.
0: Okay, at ano naman po yung naitulong sa inyo ng pagiinom po ng ating rice coffee, Nanay Irma ng Dumaguete?
1: Maganda po pag ano, pag mainom yung ano, maganda po yung pakiramdam niyo.
0: Maganda yung pakiramdam. Tapos yung inyo po namang pagiinom ng ating rice coffee, ilang beses sa isang araw?
1: Minsan po nang dalawang beses dahil ano, walang minsan maubusan dahil walang pambili.
0: Naubusan, walang pambili. Opo, may mga pagkakataon po na nauubusan at wala tayong pambili kung minsan, talagang ganun po. Pero sana, ano po, sana ay ano natin, kumbaga, nagagawa natin ang paraan. Kasi unang-una po, dapat po, tuloy-tuloy yung ating po namang pag-iinom ng ating rice coffee. Kahit po ilan nga, basta meron tayong iniinom sa araw-araw, mas maigi po yun. Kasi siya po yung nagsusupply ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan. At the same time, cleanser po siya. Remember, kahit po tawag dito, kahit po nagkukulang-kulang tayo sa pera, kumakain pa rin tayo tatlong beses sa isang araw, di po ba? So, ibig sabihin, kahit po nagkukulang-kulang tayo sa pera, naglalagay pa rin tayo ng basura sa loob po ng ating katawan. Kasi yung ating pagkain nga, kapag yan po ay nasipsip na po ng katawan, yung nutrisyon dyan, nagiging basura na yan na kailangan po nating mailabas. Ang problema, pag wala tayong rice coffee, dahil sabi nga natin, medyo kulang yung budget natin, nai-stack yung dapat na mailabas ng ating rice coffee dahil po doon sa ano. Nai-stack yung basura na yon. Pag na-stack yung basura na yon, pagmumula na naman yon ng iba't ibang uri ng karamdaman. Kasi nagiging lason yon. Kung yan po ay mai-stack po sa loob ng ating katawan, nagiging lason po yon. So kailangan may rice coffee pa rin tayo kahit po pa isa-isa. Basta ang importante po, meron tayong iniinom na rice coffee araw-araw. Pero ang pinaka-the best, 2 hanggang 3 sachet sa isang araw or higit pa.
1: Ganun po ba?
0: Yes po, Nanay. Uh-huh. Diba?
1: Ay, salamat kay Kuya.
0: Yes po, at sana po ay maipagpatuloy po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Yun nga sabi ko, dapat po araw-araw tayong umiinom po nito.
1: Araw-araw.
0: Yes, opo, ayan. Dapat.
1: Salamat kayo.
0: Thank you very much. Saan po kayo nabili ng ating rice coffee sa Dumaguete?
1: Dito po sa mga pharmacy po.
0: Sa mga pharmacy, apo. Hindi naman po nauubusan dyan.
1: Hindi man po.
0: Hindi naman.
1: Mas malamit sa amin dahil magsakay ka pa ng tricycle.
0: Malayo.
1: Sobrang layo pa dahil nandito kami sa medyo bukid-bukid po.
0: Okay po. Sige po. Basta po, Nanay, ha. Dapat po tuloy-tuloy at araw-araw po yung pag-iinom po natin ng ating rice coffee. Okay po?
1: Okay po, salamat po.
0: Maraming salamat po, Nanay Irma. At mabuhay po kayo. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Sige, salamat po. Okay po.
0: Balikan natin yung pinag-uusapan natin dahil na yabang naman ni Kuya Boy. Sabi ni Kuya Boy, worldwide. Kahit saan man, dako po kayo ng mundo. Kasi po naka-internet, syempre, yung mga may internet po sa bahay, saan man dako po ng mundo, eh, pwede pong makarinig ng ating po namang programa. Yan po yung sinasabi ko. Ano po, ha? Kasi via live streaming po, syempre, napapakinggan po tayo saan man dako po kayo ng mundo naroroon. Kaya pwede rin po ninyo itong isend sa inyo po naman mga kamag-anak na nasa ibang bansa na meron din pong mga iniinakaramdaman. Pwede po ninyong isend. Basta po mag-friend request lang po muna kayo sa atin po namang Facebook account, Rice Brand. O para kahit po papano ay marinig po ninyo kahit po hindi sa radyo, kahit po sa internet lang, sa inyo po namang Facebook account, marinig po ninyo ang ating po namang programa. At doon, syempre, pwede nyo ma-send sa inyo po namang mga kaibigan, kakilala sa ibang lugar sa buong mundo. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Oo, magandang kalusugan po. Hello, boy.
0: Yes po, sino po sila?
2: Lito Tinampay po.
0: Ano po pangalan?
2: Lito Tinampay.
0: Lito, Tatay Lito. Ilang taon na po at taga saan po kayo, Tatay Lito?
2: 67 years old, taga San Jose Bahayag, Zamboanga del Sur.
0: San Jose, Zamboanga del Sur. Okay po. Ilang taon na po, 67?
2: 67.
0: Okay po. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Tatay Lito?
2: Noon, nakadalawa sa silang po kasi nuna ko ang admissions ko kasi may karamdaman sa katawan niya.
0: Opo. Pwede naman po kayong magsabay, Tatay?
2: Pwede kasi wala nang stock sa Mulabe.
0: Mulabe?
2: Sa RX, yun, hindi na inilibiran.
0: Hindi na na-deliveran yung Mulabe?
2: Ano po?
0: Hindi na po na-deliveran yung Mulabe. Saan po yung Mulabe? Zamboanga del Sur?
2: Opo.
0: Mulabe, Zamboanga del Sur. Okay. Sa RX Cure, wala na pong rice coffee hanggang ngayon?
2: Wala na po.
0: Okay po. Sige po, noted po ito, Tatay.
2: Kaya boy.
0: Yes po.
2: Sa isang pharmacy, sa Salog Pharmacy, mayroon po isang box na lang ang naiwan.
0: Sa Mulabe din po yan?
2: O, sa Mulabe, isang box lang. Hindi ko binili kasi kulang sa, hindi sapat sa ilangan namin. Ilangan ako ng 10 boxes.
0: Okay po.
2: Ang problema, kahit hindi ko makausap yung delivery.
0: Okay.
2: Nag-text ako sa kanya, hindi ako sinagot. Ano kayang dahilan?
0: Opo. Sige po, Tatay. Hayaan po ninyo at ako po yung magpa-follow up na malagyan na po dyan sa inyo sa Mulabe, Zamboanga del Sur, para maipagpatuloy po ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Sige po, ako pong bahala. Papaabot ko po ito. Concern po ninyo para kahit po paano ay makapagpatuloy po kayo sa pag-iinom po ng ating rice coffee, Tatay.
2: Opo.
0: I-follow up ko po, kukulitin ko po.
2: Nakausap ko kahapon ang may-ari sa pharmacy, sa loob pharmacy. Hindi sila nagpundo ng marami kasi kasi hindi ano to? Pero hindi bahalin ba yung anak sa Bisaya pa? Kung sana sa Tagalog, ay ano hindi mahalin?
0: Kumbaga, ano pong sabi ng ano? Hindi sila nag-order ng madami kasi konti pa lang yung bumibili.
2: Kasi ilipa ko no ilala sa ibang tao.
0: Hindi pa kilala.
2: Ako lang daw ang naghanap sa produkto yun na 25 in 1.
0: Tsaka 25 in 1 yung hinahanap po ninyo?
2: Oh, hinahanap ko 25 in 1.
0: Aha.
2: 10 boxes ang kailangan, 10 boxes ang kailangan ko. Grabihan ko siya kapo na kunin ko ang pera na 2,400 sa ibang pharmacy sa RX Pure. Kaya nagpundo ako.
0: Mm-hmm.
2: Para sa 10 boxes.
0: Nang 25 in 1 po yan, tatay dito. 25 in 1 po yung sinasabi po ninyo, hindi po yung 14 in 1 plus 1.
2: Oh, 25 in 1 ang sinabi ko sa kanya.
0: 25 in 1. Okay,
2: sabi
0: po
2: niya, kunin mo ang pira at ibigay mo sa amin.
0: Mm-hmm.
2: Para sigurado daw.
0: Uh-huh.
2: So, nakuha ko ng pira. Hindi pa ako nakabalik sa Mulabe sa Lugbali, sa Lug Pharmacy.
0: Okay.
2: Kasi busy pa.
0: Okay. So, doon po sa Mulabe, meron pa pong isa doon na butika. Ano pong butika yon sa Mulabe?
2: Sa Lugbali, sa Lug Pharmacy at RX Pure. Ang RX Pure hindi na inatiran sa delivery kasi anong kasunduan nila. Hindi sila nagka-ano.
0: Sa Lug Pharmacy. Sa Lug Pharmacy po?
2: Sa Lug Pharmacy.
0: Sa Lug Pharmacy.
2: Malapit sa Rodrigo Pharmacy.
0: Okay. Sige po, tatay. Sige po, at ayaan po ninyo, at papaabot ko po ito sa ating po naman mga deliveries. And one of these days, tatay, tawagan niyo po ako muli kapag talagang wala pa, or if ever na meron na, basta po, tatay, sabihan niyo po ako.
2: Paano naman, Kuya Boy, kung tawagan mo na mag-deliver sila kapag hindi sumang ayon ang may-ari sa pharmacy?
0: Aha. Uh-huh.
2: Kumuha lang sila ng 10 o ano, 5 ba? 5 boxes, hindi sapat. Kailangan ang gusto
0: marami
2: ko tuloy-tuloy na pag-inom sa aking meses, marami ang
0: i-deliver
2: sa pharmacy.
0: Oo.
2: Parang tuloy-tuloy kung
0: dapat
2: ubus na ang stock ko, bumili na ko sa kanila.
0: Tatay, wala po ba kayo, di po ba kayo nakakapag-order sa ano? Sa Lazada, sa TikTok, o sa Shopee, opo.
2: May kamahalan, 310 bawat box.
0: Correct. Medyo mahal nga naman talaga. Okay po. Sige po, tatay. Basta po, sasabihin ko po ito sa kanila para maipaabot po natin yung concern po ninyo. Nang sa gayon makapagtuloy-tuloy si Mrs. ng pag-iinom po ng ating rice coffee. Sige po, tatay, ayaan po ninyo at ipapaabot po natin ito. Sa Sambuanga, sa Pagadian City, malayo po ba kayo?
2: Medyo malayo, gumastos ng pamasahe, more or less 200 pesos.
0: Balikan na po yun.
2: Ang problema, Kuya Boy, pagdating ko sa Pagadian, mga pharmacy, tiyan o doon, o sa, ano ba yun? Pagdating ko, kung mayroon silang stock na isang boxes o dalawa na lang, kaya ang pumasahe ko.
0: Tama. 25 in 1 po yan, tatay, yung hinahanap po ninyo.
2: 25 in 1.
0: Okay po. Hindi po yung ating 14 in 1 plus 1. Yung 25 in 1 po talaga.
2: Hindi. 25 in 1.
0: Yung
2: nasabi mo, isang cooler na tumawag sa inyo noong nakaraang gabi, sinabi nyo na yan sa... Nandoon sa pharmacia sa Pagadian, inilista ko. Isulat ko ba? Isulat na ko ba?
0: Apo.
2: Ang ibang hingangan. O.
0: Tama.
2: Upat man to ka pharmacia.
0: Apo.
2: Ganun to sa record mo. O to nga, nagplano ko nga mo at doon ka. Pero sayang kayo po. Ikabot ko kulang ang kwan. Sa nila.
0: Sige po.
2: Yo, sa Pagadian, Ibrahim Pharmacy.
0: Apo.
2: RX Nian Pharmacy, Butika, Easter, South Star Drug.
0: Malapit sa simbahan. Apo.
2: Wala ang kuhan. Ang imo ang gisulti at ang isang kuhan, cooler sa imo.
0: Tama
2: ako po. Ang gilista ko. Sa problema kung wato ko dito, kung ang islang stock kulang po, sayang akong pamasahe.
0: Correct. Tama na naman. Kung sa akong kulang yung stock, sayang yung pamasahe. Tama. Pero pwede rin po.
2: Ang gusto ko sa Mulabe kay Tuol Baba, malapit sa amin.
0: Malapit na, apo. Correct. Tama po. Sige po, tatay. Hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa atin po naman mga deliveries tungkol po dyan sa Mulabe para madalhan po dyan ng 25-in-1, tatay. 25-in-1.
2: Okay, 25-in-1 ang kailangan ko.
0: Oo, tama. Yan po yung kailangan di po ni Mrs. Hindi
2: mo na kumpira na ibili sa ating boxes na 25-in-1.
0: Mm-hmm.
2: Handa na.
0: Handa na, apo. Sige po.
2: Nakuha ko na sa may-ari ng Pan-Rexcure Pharmacy kahapon pa lang.
0: Apo, tama po. Sige po. Sige po, tatay. Maraming salamat po. Yes po, tatay. Tama po. Maraming salamat. At kayo po ay talagang very ano po na makabili po talaga ng ating rice coffee. Sige po, tatay. Hayaan po ninyo. Tapos, balitaan niyo po ako kung halimbawa po sa mga susunod na araw, wala pa talaga. Tawagan niyo po ako muli, tatay. Huwag tayong huminto hanggang sa makakuha tayo at makulit natin yung ating po naman mga deliveries.
2: Opo.
0: Okay, tatay.
2: Kagabi, tawag ko sa'yo dahil naman hindi ko...
0: Hindi makapasok.
2: hindi ako makapasok.
0: Tama
2: kasi,
0: po.
2: Mm-mm. Ano? Busy ang yung linya.
0: Tama po. Tama po dahil sa dami po na tumatawag. Sige po, tatay. Basta, yun na lang po. Ang gagawin natin for now para... maipaabot po natin sa ating mga deliveries na sa kayo ay madalhan po dyan sa inyo.
2: Okay po.
0: Okay po, maraming salamat po. Tatay Lito, mabuhay po kayo. God bless po, maraming salamat sa tiyaga at sa patuloy pa rin po na paghahanap po ng ating po namang rice coffee. Tatay Lito, huwag kayong magsasawa at huwag kayong mapapagod. Maraming salamat, Tatay Lito. Mabuhay po kayo.
2: Maraming salamat po.
0: Thank you very much po, maraming salamat. Si Tatay Lito ng Zamboanga del Sur na talagang hinahanap-hanap na po yung ating po namang

0: Tawag na po sa ating punamang numero 0969-226-9623. Ang numero ang pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating balatuntunan, mga kaibigan. Tawag lang po o kaya mag-text po sa atin. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Leonie ng San Jose Occidental, Mindoro po.
0: Leonie ng San Jose Occidental, Mindoro. Okay po. Nanay Leonie, ilang taon na po?
1: 71 po.
0: 71. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Yes po.
0: Matagal na po ba? One year na, okay po. Ano po yung nag-udyok sa inyo, Nanay Leonie, para simulan yung pag-iinom po ng ating rice coffee?
1: Kasi nga po, Kuya Boy, ay dati mayroon akong iniinom na ibang brand ng coffee. Subalit nung sa kakapihit-pihit ko po ng radyo, tamang takot po na napihit ko yung ano yung program ninyo. Kaya nagsimula po akong uminom ng rice coffee, 14-in-1. Kaya nung marinig ko sa inyo na mayroon palang 25 rice coffee, 25-in-1. Sinubukan ko pong uminom yun, Kuya Boy. Mm-hmm. Nung isang araw po, Kuya Boy, naghanap ko ako doon sa TGP. Doon po ako nakahanap, Kuya Boy. Kaya ang sarap po pala, Kuya Boy, nung 25-in-1.
0: Yes, tama po. Tama po yan.
1: Alam mo, Kuya Boy, ang sa pag-inom ko ng rice coffee, alam mo, nung nag-bowel movement ako, na-plus out po ka, ano, Kuya Boy, kaiitim na mga, ano, na dumi.
0: Tama po. Okay lang, Nanay. Naiintindihan naman ang ating mga tagapakinig. Sige po. Tapos ano po, Nanay? Gusto ko pong marinig yung kwento po ninyo. Ano ba po yung mga nakita ninyo sa pag-iinom nyo po ng ating 25-in-1? Go ahead po, Nanay.
1: Kaya po, Kuya Boy, ngayon, bibili na naman akong 25-in-1 kasi naramdaman ko po talaga sa aking sarili na yung 25-in-1 ay malakas po ang katawan, Kuya Boy. Tapos yung lahat po ng mga talk ako yung mga basura sa loob ng katawan po ay naipa-plus out po.
0: Tama po yan.
1: Kaya nung Kuya Boy, nung dumating si Kuya ko kanina dito, sabi ko, bumili ka ng 25-in-1 doon sa CGP bumili kasi nga po umiirom na rin po siya ng 14-in-1 kaya lang na sabi ko po sa kanya na mas magaling Kuya yung 25-in-1.
0: Okay.
1: Kaya bumipas
0: siya
1: kanina, Kuya Boy.
0: Actually, halos pareho lang naman po. Depende na lang po sa inyo kung saan kayo hiyang. Yung iba sa ating 14-in-1+1, yung iba naman sa ating 25-in-1. And yung iba naman, kagaya ko po, Nanay, ito, isishare ko lang po ito sa inyo para, Nanay Leonie. Kasi ako, kumbaga, ina-alternate ko yung dalawa. Ganito yung ginagawa ko. Sa umaga, pagkagising, iinom ako kaagad ng 25-in-1. Yun yung titimplahin ko para malakas na malakas tayo, gising na gising tayo sa buong maghapon. Pag sapit ng tanghali, pagkatapos kong kumain ng tanghali, kung minsan hindi na tayo nakakapagpananghalian, yun lang, yung ating 25-in-1 lang. Titimpla lang tayo nun, okay na yun. Para sa buong maghapon, dyan sa, kasi pagdating ng tanghali, sa hapon, kapag wala akong iniinom na 25-in-1, inaantok ako. Nakakatulog ako sa dami ng trabaho po natin, ng mga ginagawa po natin. Nagsasagot tayo ng mga text ng ating mga kababayan na kumbaga dumadating sa ating bawat programa ng lagpas 200 mga text. Sinasagot po natin yan. So, sa hapon, sa alas 12 at tuwing tanghali, bago tayo magprograma, iinom tayo, magtitimpla tayo ng 25-in-1. Okay? Para sa hapon, gising na gising tayo. Bandang hapon, sa merienda, halimbawa alas 4, alas 5, kahit walang merienda, yun lang titimpla na ako ngayon pag bandang afternoon na mga alas 4, alas 5, yung 14-in-1+1. preparation na yan sa pagtulog ko mamayang gabi. Pagdating ng ng alas 9, alas 10 ng gabi, pagkatapos ng programa natin sa gabi, magtitimpla na ako ng 14 in 1+1 pa rin para maganda yung tulog ko. Ganun yung routine po natin, Nanay. Pwede niyo po, Nanay Leonie, gawin. Pwede niyo rin pong hindi sundin kung kumbaga hiyang kayo sa 25 yun. Okay lang naman yun. Sinishare ko lang po yung akin.
1: Sige po, Kuya Boy.
0: Okay. Pagkakain,
1: Kuya Boy, pagkainom ko nga ng kape, naantok na ako kaagad.
0: Anong kape?
1: Yung 25-1.
0: 25-1, inaantok na kayo kaagad.
1: Ang sabi ko sinangkata.
0: Yes.
1: Kuya Boy.
0: Po.
1: Kuya Boy, sabi mo ni Kuya ko, sana daw po forever na itong inyong program sa radio.
0: Thank you.
1: Eh, kasi nga po ay nakakatulong po kayo sa mga tao na mayroong karamdaman.
0: Opo.
1: Dahil sa pagino po ng rice coffee, hindi na po may problema ang magpadoktor. Halimbawa kung may sakit,
0: yes,
1: sa coffee na lang po, Kuya Boy, bibili na lang po ng rice coffee para yun na lang po ang iinumin.
0: Tama po.
1: Kaya sa Kuya po, Kuya Boy, sana ganyan daw po. Dahil siya po, nagsusubaybay siya, Kuya Boy, ng ganitong oras. Tapos yung alas 7:30 hanggang alas 8:30 po.
0: Tama,
1: dito
0: tama.
1: Dito po, 1 FM, Kuya Boy.
0: Saan po yun?
1: 1 FM.
0: Ah, sa 1 FM. O, batiin mo yung kuya mo po, Nanay. Kung nakikinig siya ngayon, batiin niyo po, ano pong pangalan?
1: Kuya, makinig ka daw dito kay Kuya Boy. At sumusubaybay po sa inyo, Kuya Boy, si Kuya.
0: Thank you very much. Ano pong pangalan niya?
1: Virgilio po.
0: Virgilio. Tatay Virgilio.
1: Taga Rizal, ano ngayon? San Jose Occidental, Mindoro.
0: Ah, okay po. Hello po kay Tatay Rogelio ng San Jose Occidental, Mindoro. Maraming salamat po sa pag-antabay po ninyo. Okay, Nanay, ano po yung masasabi po ninyo sa lahat naman ng mga nakikinig sa atin ngayon, yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee? Go ahead po.
1: Sa lahat po ng hindi pa umiinom ng rice coffee, Luzon, Visayas, and Mindanao, lalong higit po dito sa San Jose Occidental, Mindoro, uminom na po kayo ng rice coffee, 14 in 1, at sa kayoong rice coffee, 25 in 1, dahil malakas po ang katawan natin sa pagtatrabaho at saka maaalis po yung ating mga toxin sa loob po ng ating katawan.
0: Tama po. Maraming po. Salamat po. Nanay Leonie, mabuhay po kayo. God bless po. Salamat po, Nanay Leonie. Bye-bye po, Nanay Leonie. Salamat.
1: Bye-bye po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat po, Nanay. Thank you. Bye-bye. Mga kaibigan, wala tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli, napagsasama-sama natin sa ating palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong likod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Check your time, it is now exactly 7:30. Time check brought to you by Mega Sardines. Super sarap, super sustancia. And Novellino. Pour out what's special. Novellino, my wine and only.
3: DTX 500, irregular na regla. O men, ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan, at marami pang iba. Mag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
3: DTX 500, mabibili sa mga butika.
5: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
2: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
3: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
4: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
5: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
6: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
7: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand

0: Sa panahong ito, lumalala ang pag-usbong na mga mapanlinlang na nagdadala ng maling gabay sa buhay. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa. Ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Matthew 7:15. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
1: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang, Amang Boss Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion. Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang Lechon Baboy ang available. Meron din tayong Lechon Kamping at Lechon Baka. At ang mas exciting, sa bawat Lechon Baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa! Visit us at Purok 6, Villagumpal, Santo Domingo, Chage Isabela, or at our Branch 1, Number 15, Burgos Street, Corner Quezon Avenue, Victor Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka! Ama ang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.
2: Let's get back to the music.
3: For today's hits and all-time favorites.
4: Sweet 97.7.

0: 97.7.
1: Where we play your music your way all day, every day.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang paiwan ko at saka pa. Ngayon di na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, apat na araw, dito.
2: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
3: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
2: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng awa ko ng rice coffee.
2: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
2: Yung rice coffee.
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangustin. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibilis sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
5: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
6: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dati may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng dalawang araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
5: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
7: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
8: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Soliven, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.
9: Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
10: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil ang ambisyo ko na hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng DTX 500 na wala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
9: DTX 500. Bibili sa mga butika.
11: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
12: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
13: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
14: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
15: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
16: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
17: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mix 97.7 now turns the music back on.
18: Overload. Pleasure overload.
1: Here it comes.
19: Great.
1: Mix 97.7. Today's best mix. I will

0: 104.7.
1: Check our time. It is now exactly 8:30. Time check being brought to you by Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
2: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Roman. Taon-taon akong iniinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong humihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Bibili sa mga butika.
5: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. May yaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery.
6: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: DJX 500.
2: Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
1: Umawi ka na lang
2: sa DJX 500.
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant,
2: pang laban sa mga free radicals
1: na nagdudulot ng sakit
2: at pagkasira ng katawan.
1: Ang DJX 500.
2: DJX 500.
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Humaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DJX 500, mabibili sa mga butika.
4: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
6: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
7: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
8: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
9: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
8: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
10: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mix 97.7 now turns the music back on.
12: Overload. Pleasure overload.
11: Here it comes.
13: Great.
11: Mix 97.7. Today's best mix.

0: We out.
1: Sweet 97.7.
2: DWMX is a proud member of the KBP, the Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Check our time, it is now exactly 9 o'clock. Time brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 araw-araw, kaya M Extraordinary.
3: Today's best mix. Today's best mix. 97.7.
4: Where we play your music your way all day, every day.
5: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
6: Okay, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa ating mga tagapakinig, narito na po ating palatuntunan, Kaalaman Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na pagsasay papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Bilang inyong lingkod ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both sides, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo na take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin siya, ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong peloso po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala. Pag masuwayin, merong gantimpalo. Ano ti kaya to? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nga sabi natin si Mami, isang mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyata natin na karamdaman? Hindi ito ano, ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyata natin na hypertension. Napakarami, hindi ba per matanda na high blood na? Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbumbo ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo ininom niyan, bakit ko bilang itutuo naman eh, di ba? Bakit? Meron pa kasinungalingan doon, amlodipin, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalatnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta. Ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katulad ng Katapres. Ilalagay silang dila. Pagka tumatas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umabot ng 180, 200. At hindi mo nilagyan, delikado. Pwedeng may stroke ang isang tao. Pero kung maagapan, lagyan silang dila ng Katapres, bababa agad. Sumag-subset agad ang dugo niya. Pinuman ng losartan, bababa agad ang dugo niya. Kasi hindi matatanggal yung ano. Paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Ngunang-una sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Water therapy. Kailangan mo, pag hydrate ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom yung tubig, haluan mo ng limon. No, pigaan mo ng limon, warm water. At saka lagyan mo ng kalamansiyan o kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay, paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya nasabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo. Di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom? Di ba? Uminom ka muna. Para ma-feel mo yung lasa ng Dr. Lemuel. Di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinaka magmamaganda po yan, mga kabayunin ko. Yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano daw kung mag-cleansing ako? Pwede na ba ulit akong kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkakahiblad? Magkakahiblad ka, sabihin ko totoo. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis na internal organ mo. Tinang nilagyan mo ulit ng basura. Kaya di ano mayari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung ako nung tatanungin nyo, para hindi na magkahiblad, ay huwag mong tikman yung nakakahiblad. At iwasan mo yung stress, kasi stress mo lang kakahiblad yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya, sabi natin, relax, enjoy your life. O, paano mag-enjoy? Kaya nang sabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. But the broken spirit, diet the bones. Kasi pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, billion of cells na nabubuhay. Pero pag masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit ng mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake, ang high blood, bumara sa liig, sa ating bato, kumuto ka ugat, kumato siya. So, paano may iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, mabanis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi niyo to, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Oh, ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke. Walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin, sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkakahiblad ka talaga. Pero pag kinayong malunggay, meron bang nahiblad sa malunggay? Meron bang nahiblad sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyan dilaw? Meron bang inoverbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinayong masaluyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Narin ang okra, alagbati, di ba? Madudulas yan. Pang-fiber yan, pang-linis sa kolon mo. Kaya bakit ka na-high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainitin ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir, ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga. Pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi. At ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng kung ng organ na ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano na pag minumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng ECR. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. O, tanggal para, I want to opera. I want to maintenance na. O, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. 8:00 AM hanggang 5:00 PM sa ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center na matatagpuan sa ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng Bambago Palinki, katabi po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung signboard natin, back to back, Bionic Alternative Care, Cabayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cavayan City. Makita nyo po si T-Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin siya, ma'am, sa doktor, pag nagtanong ka, mayroon tiyatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tiyatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo na po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo, kasi hindi naman ako iinom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, lang galing sa ibang bansa, imported, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So you can try, tawagan nyo po ang yung lingkod sa ating contact number 0917-8874-581. Bisitay nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po rin nyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center, Santiago City. Ang ating po contact number 0917-8874-581. At yung ating smart number 0939-566-3708. Ang yung likod, Dr. Lemuel Sonio, pansamantala maalam. God bless us all.
5: inyo pong napakinggan ang kaalaman pangkalusugan ni Dr. Lemuel Soño. Hanggang sa muli.
0: Halap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag-Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag-Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Lemuel Soño.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DTX 500 upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DTX 500 araw-araw. Mabibilis sa mga buti. DTX 500.
2: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: DTX 500, bilis sa mga butika.
3: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
4: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
5: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
6: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
7: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
8: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
9: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: DTX 500! Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DTX 500! Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500! DTX 500!
10: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DTX 500,
11: mabibili
1: sa mga butika.
11: Let's get back to the music. Number 1 for today's hits and all-time favorites.
12: Sweet 97.7.

0: 97.7.
1: Check our time and it's now exactly 9:30. Time check being brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: DJX 500.
3: Always ka bang pagod
2: at stress araw-araw?
3: Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
2: Ang DJX 500.
3: Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan
2: at ang stress maiwasan.
3: Ang DJX 500. Araw-araw.
2: Mabibilis sa mga buti.
3: DJX 500.
4: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
3: DTX 500
2: sa mga butika.
5: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
6: Ricky Sanchez po.
5: Taga saan po kayo?
6: Taga Dait, Camarines Norte.
5: Ilang taon?
6: 30.
5: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
6: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
5: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sinyo, sir?
6: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
7: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
8: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
9: Magandang araw mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo ba na napakarami yung kabayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase sakit? Lagdigit itong tinatama din na cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating mga kabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema ng tinatama din na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga mapagkain, makasarap yan. Hindi ako makapagtalo, talagang masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para kung kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya ng refrigerator, ilang minuto lang, mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isang pasyente ko, hinihingan sa heart center, 1.3 million, pero natakot siya. Anong lumabas? Bumalik sa Bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung ugat. Isang pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Ha? Anong sanandoan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang health kasi ayaw bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong ano, naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirapang huminga. Komplikado, may high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinag-inalbaysan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nandito sa Pilipinas tayo. Ang sayo ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, limang klase po ah. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainot. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig. Dapat pala pakinggan nyo mabuti. Gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonyo. Nag-explain ako. Nag-advise na ako. Nagpaliwanag na ako. Pero hindi mo ginawa, ano magawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po akong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369. Yan lang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina. Yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E. Kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo. At yan po ay makakatulong sa inyo pong karandaman. Pangalawa po, na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa bagay ko, pinalagyan ko ng sili. Mahang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Papaano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita na mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya. Ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong bunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, nampot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalakit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka yung sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya uminom kasi manghang, masama lasa. Oh, yung kanyang tawag clinic, meron tayong capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. So, saan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klase sakit, ang pinakamaganda unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awante opera. O, oh, diba? Mm. Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o oh, natunaw na yung taba niya, so hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho na maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, diba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang. After the cleansing, binigyan ka ng gamot at nakinawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplemento. Nariyan po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo mo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumpleto na po yan. O, saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumpleto, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po nirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effect. So, you can visit our clinic, katay pa magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo bisitahin ang ating pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan. Ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ang ating pong blog, 0917-887-4581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, visit na tayo personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh-day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng aming araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa aming araw. Ngayon tayo kung itong araw ay Sabat sa Panginoong mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. Diyos, so sa mga kaubay natin na subukan makipag-unayan sa lingkod Dr. Lemuel Sonyo.
8: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
7: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
0: POV, lubat ka na pero ikaw pa rin ang takbuhan.
7: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
10: POV, my power cells herbal capsule ka. Anumang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
11: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
12: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: PTX 500!
13: Ako si Minerva, may bukol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
2: DTX 500! Bibili sa mga buti. DTX 500! DTX 500! Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500! Stroke ay pwedeng kung may DTX 500 ka, panlaban! DTX 500! Araw-araw, mabibili sa mga butika.
14: Mix 97.7 now turns the music back on.
15: Overload. Pleasure overload.
14: Here it comes.
16: Great.
14: Mix 97.7. Today's best mix.

0: daw sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa TGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang TGX 500. TGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: TGX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Kape.

0: Narito na po si Dr. Lemuel Sonyo sa 70 minutong programa, Bionic Healthcare Centers.
1: Okay, good morning. Good morning, Northern Zone. Good morning po sa mga taga Forest Region, Caldera, Mountain Province, Cebu Gaw, Cagayan Valley Region, Bulambat ng Isabela, sa mga taga Nueva Vizcaya, sa mga taga Coastal Area, Kalunang Dinatigi, Makunakon, Palanan, sa anong po kayo naroon, sa mga taga public market na nagbiyahero, sa mga naglalakbay at nakatutok sa ating programa hanggat naabot ating signal. Nakatutok puro sa atin. Kaya maraming salamat po sa inyong pong pagkitiwala at naniniwala sa kakayahan ng Bionic Alternative Health Question Test sa mga nagtatawali ang mga likod, Dr. Lemuel Sonyo, Dr. Aguinet Sonyo, kayo po ay isang inyong pagpag-ingat sa inyong karusugan. Pero hindi naman kaya ito kung hindi kayo makipagturungan. Kahit nga ang Diyos, sabihan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi pwede na ang Panginoon lang ang gagawa, na ikaw ay walang iyong ginagawa. Diba? Kaya nga sabi natin health is the reward of obedience. Paano kayo bigyan ng reward kung hindi naging masunurin? Diba? Paano kayo bigyan ng medal? Hindi ka naman nag-aral. Diba? Kaya dapat talaga na meron kaakibat na gawa po yan. Kaya sa mga nagkatanong sa atin, open na po ating line, ang ating pong cellphone number, yung ating dalawang number, ang ating pong smart, 0939-566-3708. At ating globe, 0917-887-4581. At huwag ating kalimutan, ibalik ang papuri ko salamat sa ating dakilang Diyos na siya po ang nagpagaling sa inyong karagaman at tumi po sa inyong pong mga iba't ibang nararamdaman. Kaya ma'am sir, ito po ating nasabihan. Health is wealth, prevention is better than cure. And hinuyong damo kung patay na ang patayo. Nga, ako rin ang tinawag sa atin, Dok, pwede ba bang i-cleansing ang pasyente namin stage 4 metastasis lung cancer? Sorry po, so, hindi na po kaya yan. Pwede, ilang minuto lang, patay na. Na hindi na rin talaga kaya, patay late na. Sabi ko, sana noon nyo pa po ginawa yan, nag-isit kayo na magpa-cleansing. Yung hindi pa malala ang karamdaman na maaari pang makainom, makakain. Ay paano pa mag-cleansing yan? Tinubuhan na, may tubo na, may host na sa tagiliran. Anong gagawin ng doktor nyo dyan? Diba? Kaya sabi natin eh, gaano makagaling ang gamot, gaano makagaling ang doktor, kung ang pasyente ay late na nang magpagamot, wala na pong magagawa. Kaya yun, kumantong sa isang masakit at halos hindi matanggap ay ang kamatayan. Kaya ma'am sir, ano sabi natin? Prevention is better than cure. Kahit maglulupasay ka pa, ay iyak. Walang tigil kay iyak dahil na wala ang mahal sa buhay. Pero no choice. Late na. Itinawag sa akin, hindi na pala makakain, hindi na makainom, may tubo na sa tagiliran. Kung sadalin mo sa akin, doon nakakalungkot na kabayunin ko. Ang hirap ko tanggapin ng ganun. Yung mawalan pa na isang mahal sa buhay. kasi naranasan din ko po niya nung mamatay ang mother ko, mamatay ang mother ko, mamatay ang brother ko. Ngayon ko tarating kasi. Pero nung choice eh, only God knows, nasa Diyos lang talaga, no? Sa bagay sa akin natin, lahat ng tao ay mamatay, pero wag madaliin kung po pwede lang. Gawan ng paraan. Tuloy isang araw, tinawag sa ate, yung anak niya nagpakamatay, nagbiktim din lang sa ano, stress, dahil sa problema. Parang may case na ganun eh. Kaya, ma'am, sa magalang problema, mayroon pong tagapag-solve ng problema yan. Tandaan natin, ang Panginoon, lumaki tayo sa Kanya. Manalangin, magbalik loob, hindi na, kung ano man ang iyong kalooban, yun ang nangyari, hindi ang ating sariling kalooban, ang ating decision. Kasi, siya po ang mayari ng ating buhay, ng ating kalusugan, kaya ibabalik natin sa kanya. Kung kayo tinagaling niya, ibalik natin lang, papuri, pasalamat. Magpasalamat tayo, dito ako Diyos. Bakit? Binigyan ka ng chance, another chance, na ano, mabuhay, mabigyan ng ikalawang pagkakataon, di ba? Ibinalik niya yung iyong kalusugan, ba't hindi yung buong siya pasalamatan? Doon lang sa araw, isang pasyente ko, sabi ko po rin siya sa kidney niya. Imagine na kanyang kidney, 10.5 centimeter. Sabi na bumalik kay 0.7 na lang yung bato niya. Tuwang-tuwa siya. Na-save yung kanyang operation. Pero sabi ko, sir, mayroon pa. Ayan sa otosan mo. 0.7 centimeter. Anong gawin nyo? Continuous ang pag-inom ng talong araw-araw. At continuous ang pag-inom mo ng kidney cleanse. Cranberry, oyster, dandelion, cancafedra. O sige daw, no problem. Pero ako yung tatlong roon, huwag mong kalimutan yun, ang gayong pinakatubig mo. Pinakadano mo dahi ka. Ano nga ba, sulo? 10 to 15 times. Yan na yung pinakatubig mo. Pinakakapi mo, pinakasoft drinks mo. Ngayon, ayun, tatlong klaseng roon. Alam niyo po ka yun? Yan, very simple. Digital talon, hangang katangin. Hindi nyo bibilhin. Pupuri nyo lang. Talagain, pakuluan. Yun ang inyong inumin. Kung paano itong pasyente na natulungan, kayo din, sana ay gawin nyo ito. Ang napakinggan, application, ang kailangan. Ano po yun? Yung mga robot niya? Yung talikod. Yung salasalamangi. Sabalay ngayon ka no. Tawag nila. Yung pumparagis, gagapotin, wire grass, sa Bicol, Bag-angan, sa Bisaya, Bila-Bila. Yan tawag niya. At ang pangatlo, Subusog, Sambong, Gabun, sa Bisaya. Yan pong tatlo, huwag paghiwalayin, pagsamahin. At doon pong pinaglagaan niya, yun ang iyong iinumin. Bakit tatlo? Pwede mag-isa lang, Dok? Pwede rin naman. Pero mas maganda kung may katuwang. Parang walis. Hindi pwede nag-iisang tingting. Ilang tingting si isang walis? Di ba napakarami? Nag-aaway ba sila? Hindi. Nagtutulungan. Para kahit gano'ng kaliit ng basura, alikabok, magadala. Pag marami ka, pero kung nag-iisa lang ng ting-ting mo, paano matanggal yung basura? Tutusokin mo na lang. Ganun po, kasimple, ang ano, ang paliwanag. Kaya nga sabi natin lang, herbal, the more you take, the more effective. Ang palapasin natin lawas ka po, from Alfonso Lista. Ilang kapsul ang ininom niya? meron siyang magnesium, meron siyang vitamin C, vitamin E, vitamin B, antioxidant, potassium, calcium, ang dami, puro vitamins. Pero hindi magkakahoy na. Meron siyang hostel, meron siyang dandelion, meron siyang liver cleanse, meron diesel, asakay, at meron siyang coquitin, meron siyang flaxseed oil, meron siyang turmeric, meron siyang cayenne. Pagkandami, meron pa siyang acidophilus, iba-iba. Pero pag pinagsama mo, sabi siya parang walis. Natatanggalin niya yung basura na nakaimba doon sa iyong katawan. Yun ang ginagawa ng Bionic Alternative Health Center. Sabi ng anak, Look, pwede bang minum patatay ko kahit wala siyang kinakain? Yes, pwede. Hindi yan malululing. Hindi yan mawibingi. Walang overdose. Walang side effect. Walang contraindication. Bakit po? Ano mo sa kanya? Mayroon na ba kinabalitaan na overdose ng oregano? Kasi may binigay ako, oregano capsule. Mayroon ako binigay, sambong capsule. Mayroon na ba kinabalitaan ng subusog? Awan pa eh, Doc. Yan pa na eh. Eh, don't worry. Huwag kang matakot. At walang kinakain, pinapainom ko 15 kasi na capsule. Habang umiinom ng mga natural juices, hindi ba siya gugutunan, Doc? 48 hours fasting without solid foods. Paano gugutungin? Isang inuman niya, isang pichel na natural juices. Ganun kaganda. Imagine, isang inuman mo 5 kilo. Paano ka makakapal ng gutom? Full of vitamins, mineral, walang halong tubig, purong katas ng prutas. Kasi nga po sa kasaya niya, hindi mo kayang ngunyain, ngalngalin, may isang kilong peras, may isang kilong pipino. Kayang ba ngayon yan? At yung 5 kilo, ipapakain mo siya 5 kilo, kaya ba? Hindi. 1 kilo nga lang, Duk. Hindi ko na kaya ngunyain yung 1 kilong peras. Lalo pa kung pustisong ngipin ko. Eh, paano yung walang ngipin? Lalo na hindi makakain. Diba? Kaya anong ginagawa? Very simple. Bili ka ng electric juicer, paglagay mo ng carrots, separate yung pulp, yung sapal niya, separate yung katas niya. At yung sapal na yun, pagka piniga mo, may katas pa rin yun. Pwede bang pigain? So para walang sayang. Diba? Yung 5 kilo na yan, isang inuman, paano gugutumin ang pasyente? Always busog. Kaya sabi natin, drink all you can. Hindi eat all you can, ha? Drink all you can. Yan ang kagandahan ng cleansing. Inumin mo, purong katas na prutas. Plus supplement to. Yung mga supplement na binibigay natin. Parang isang dakot o isang yung palad niya, puno. Ganoon karami sa inuman. And then, bugot mo lang. May mga liquid po tayong kinapainom. Nariyan ang King Serval, Balance Oil, Jewel, Asiya, Gujibiri. Alam ko po, ang sasarap. Sabi natin siya, mami, nutritious na, delicious na. Ganun kaganda ang mga suplemento ng Bionic Alternative Health Center. Ay paano kasamahan natin ang stem cell? Ilalagay sa ilalim ng dila, yung tatal na sublingual. Anong purpose ng stem cell? To regenerate the cell? Para ano po? I-restore yung nasirang cellula sa katawan. Yun ang ginagawa ng cleansing natin sa loob nating katawan. Kaya sa mga nagtatanong sa akin, subukan, puntahan ang nag-iisang pangalan, Bionic Alternative Health Care Center. Na matatagpuan saan? Sa ground floor ng Burosan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat na bago palingki, katabi po ng LCC Aqua Supply. Nariyan po ang ating klinika, mag-iisang pangalan, Bionic Alternative Health Center. At yung ating branch sa Kawayan ay matatagpuan din naman saan? Sa ground floor ng AHI Building, Pisalabi nyo, Centro Dos, Kawayan City. Makita nyo po ang ating ang gasoline station, City Max Gasoline Station Compound. Makita nyo po yung ating klinika, Bionic Alternative Health Center. Kaya saan ka ba? Ay di doon ka na sa kanya natin siya, Marisano. Walang sugat, walang kahi, walang bawas yung organ. Subalit ang karamdaman ay unti-unti pong lumilisan. Ganon kaganda ang tinuturo ng Bionic Alternative Health Center. Sa sampung matagpuan, kuriting ko ha, ground floor ng Urosan Building, Big Community, Mahalika Highway, Santiago City. So makita niyo po ang ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center. Kaya sa mga nagtatanong sa atin, subukan puntahan ang nag-iisang pangalan na ito'y inyong matagpuan sa ground floor ng Bulosan Building, Victory Norte, Mahalika Highway, Santiago City. So saan pa po kayo pupunta? Kaya nariyan na po ang ating pangklinika para sa inyong mga problema sa kalusugan. Importante ka natin, ma'am, punahin natin ang kalusugan. So pagkasabi natin, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Kaya huwag hayaan, huwag pabayaan. Kasi pag lumala yan, wala ibang kahirapan, ikaw din naman. So bakit mo titiisin? Kung mayroon naman gamot, para po yan. Di ba? Kaya mga kabayani ko, magtulungan po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic Alternative Healthcare Center ay magiging katruwang po ninyo. Kaya sa mga nagkaplano na magpa-undergo ng cleansing, you can visit our clinic. At kayo po ay narito para po sa inyong problema, para sa inyong mga nararamdaman. Kaya sa mga nagtatanong sa atin, subukan, lakitan ang nag-iisang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center.

bilang area po, pagayon mo po sa Mating Manila, tanong po lang po, Dok, bakit po kaya palagi pong madali ako mapagod? Kasi mura ko po, palagi pong sumasakit, madali po akong magutom at nabusog. Ay, bilis niya po ang kasagutan dyan. Yan po yung sumtumas na maaari po na mataas ang inyong ano, fatty liver. Meron kang fatty liver. O meron kang dato si Apro. Acid. Data. Na. Sir. So pag acidic is ang tao, dahilan sa naging dahilan na kanyang pagkaroon ng gastric acid, ayaw pong tiyatang natin na fatty liver. Dahil sa mataas ang ano niya, ang acid sa kanyang katawan. Dahil sa ano nagpulos doon, yung kanyang fatty liver. Yan. Kasi kaya nangyari, konting kain lang naman, sir, pagod ka na. Kaya maya naman, gutom ka na naman. Yan ang naging problema. Kaya sa managatanong sa akin, subukan, magpa-cleansing ka. At yan po, within 24 hours lang, cleansing ko to. Mabaling yan yung takim mo, yung tiyatang, yung nagpapahirap sa katawan mo na yan, yung tiyatang natin na, fatty liver. Yan. Kaya, bakit pahirap ang katawan mo? Ay, may gamot, di ba? Maliban sana kung walang gamot, ay may gamot naman eh. Kailangan mo lang, ano, puntahan ang nag-iisang pangalan, ang Bionic Alternative Health Center. Dito po mga tagpuan sa Santiago City at saka sa Cagayan City. You can visit. Mamaya po, magkita-kita tayo dito sa Santiago na rito po yan ikot, Dr. Lemuel Sonia. Isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Patulong nyo, patulong nyo kaagapay nyo pagdating po sa kalusugan. Importante sa lahat, unahin natin ang kalusugan kasi pag ito po ay hinatin muna, pinabayaan natin, walang ibang sisingilin, ikaw din ang kaya sa'yo kahapon sa pasyente ko. Look sa inyo, pwede bang mag-self-medication ako? Sa bahay lang ako mag-cleansing? O pwede rin naman na sa bahay ka mag-cleansing? Kung tiyatang natin na hot flushing ang tawag mo natin doon. Sa bahay nyo lang gagawin. Ang bilhin mo na lang yung gamot, yung natin kailangan. Pero bahala ka lang bumili ng juices mo. Please joke kasi bukod ako sa bagyo na padala ko sa bus ng doon sa kapatid ko ng isang saking carrots. Ay marami naman doon sa bagyo eh, diba? O, pabilikan ka ako ng sugar bits, pabilikan ng yakon doon, pabilikan isang box sa apple, ay di ko na mag-trace yung sarili mo. Yes, Doc, I can try. So, Emily, gamot lang. Top latching. Kaya, ano pong, kaya sa'yo ko, kung meron kang gusto yung tanong, tawagan nyo lang po ako. I-test nyo po ako. Para baka sa meron kayong meron akong messages na dapat pong gawin kung kailangan po rin nyo yung tulong po rin yung likod Dr. Lemuel Sonia. Isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Patulong nyo, kaagapay nyo pagdating sa kalusugan. Importante siya rin ma'am kaya sa niya, priority ang kalusugan. Kasi yung lahat ng inipon mo, kung hindi mo unahin ang kalusugan, mawawala po lahat yan. Bakit? Kung isang pasyente ko, seaman, kapitan sa barko, pero lahat ng inipon niya, nawala. Nung siya, ayano, nagkasakit. Naibinta lahat ng inipon. Naibinta ang sakyan, naibinta ang lupain, mga palayan, diyan sa ano, para na ipagamot. Pero paano kung late na, hindi nagtanggap ang gamot? Ano-ano mga operasyon ang ginawa sa katawan hanggang sa namatay. Kaya yun po ang masakit na kabayalik mo. No? Yung inipon mo, babaliksan doon sa doktor siyang makikinaba sa hospital. Di ba? Kaya ma'am, huwag natin hayaan, huwag pabayaan, huwag natin hintayin.

0: na dumatingin ganon bago ka magpagamot. So, sana doon sa nagtanong sa atin na taga Manila, you can visit our clinic. At very simple, madaling lunasan ang problema nyo, basta ito ay maagapan. Talagang nga sabi natin siya, mapanahiminda mo kung patay ng kabayo. Kung pumutok na yung gallbladder mo, nagkalat yung lasong sa katawan mo, paano pang gagawin yan? Diba? Turun mo sa pasyente natin, sabi ng doktor, magana ang gallbladder, kailangan ng operahan. Kasi once sa pumutok, ito ay kamatay na pasyente. Yes. Para kung yung parang appendicitis, yung appendix natin, pag natulong lason, pumutok din, pwede rin mamatay. Kaya, wala ang ginawa, walang sinayang na oras, inopera agad. Pero sa atin, ang sagot sa inyo, kung dito sa atin yon, I want to operation, kailangan lang cooperation. Basta't makakainom pa, makakain pa, pwede pang mabigyan lunas siya. Pwede pang may takil, ito'y bato na, naawang facial joint. Naawang titahin na, mabalin, pagkatapos mag-cleansing, pumunta ng bukit, yung kaltalo nyo, magtanin ti mais, magtanin ti kamuti kahon, yan yung teramirin nyo, mabalin, magbuhat yung may sangasakong na irik, walang palay, mabalin, awan ti sugat na. Walang sugat yan, walang binat. Ganun kaganda, ang kaibahan ng ano, ng cleansing kaysa sa operation. Ang ginagamit natin ng operation for emergency cases na talaga. Pero kung kaya pa, ay cleansing, bakit hindi natin cleansing muna? Para may iwasan ang suga, may iwasan ang tayo. Pero kung di na kaya, no choice. Ituturo kita sa emergency mo, sanitaryo, de vera, ang bagsak nyo. Kasi hindi na kaya ng natural. Bakit? Late na. Pero kung kaya pa, ay gagawa natin na paraan na hindi mo operahan. Kung pupwede lang, sabi natin, no? Ayan nga sa inyo, ang bionic alternative medicine, yung mga likod, Dr. Limerson nyo, Dr. Benetson nyo, ay hindi po kaaway ang ating mga medical doctor, kundi kami po ay kanilang katuwang. Yung kaya nila, hindi namin kaya. Yung kaya namin, hindi na nakakaya, kaya magtutulungan. Di ba? Katulad ng pagkabalabas sa mato. Sa medical doctor, no choice, laser operation. Pero sa atin, cleansing. O di ba? Yun po ang kaibahan. At ang kagandahan, tinuturoan natin ng proper diet, nutritious na, delicious pa, ang isang pasyente na dapat niya kain na dapat niyang inumin. Yun ang kagandahan po ng Bionic Alternative Health Center. Kaya, sabi natin, go together, magkasama na may sulong ang mabuting kalusugan sa ating mga kababayan dito sa buong lalawigan ng Region 2. At kahit saan po kayo naroon, sa pasyente natin, nang saan galing ng Riyad, isang araw, dadalhin niya ng Riyad ang gamot niya. Kasi babalik na siya ng pwede, gusto ko lang mag-cleansing, pero tapos sa oras. Kasi bukas, flight ko na. Saka di bali po, gamot na dalhin niyo. After that, pag nagbakasyon ulit kayo, doon kayo mag-cleansing. Yes, Doc, gusto ko talang mga ranasan ng cleansing na nagawa niya doon sa sister-in-law ko. At ngayon ay magaling na siya. Ganun po, kaganda ang tinuturo po ng Bionic Alternative Health Center. Kaya kayo naman, hindi lang mamadali, ay pumunta na po kayo sa klinika, mag-cleansing na po tayo. Bago mahuli ang lahat, no? Kaya kailangan natin siya, ma'am, bisitahin ang nag-isang pangalan. Bionic Alternative Health Center. Matatagpuan saan? Sa ground floor ng Burusan Building, Victory North, Mahalika Highway, Santiago City. Magkita-kita po tayo mamaya sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Mula Linggo hanggang Biyernes. At sa Kawayan City, na rin po ang nabahay, Dr. Abinet Sonia, siya pangilingon sa inyo, dyan sa Kawayan. Ground floor din ng Davidson Building, Kasal Avenue, Centro 2, Kawayan City. Ang ating time ay tapos na naman. Ako po ito po sa kapasalamat sa Bot Decision. Nagkapalik ka sa ating tinig sa mga ito. Nariyan po ang DWDY ng Kawayan. Smooth Radio Santiago, Life Radio Northern Luzon. Tajiki pian tawaya. Diyeshe pian tawaya. Diksang tawaya. Sila po yung ating nakatuwa. Nakosan ang ating mga advertisement, ang ating mga short program ay napapakinggan sa bawat himpilan. Sa natural na pamaraan sa ating si ma'am, health is wealth, prevention is better than cure. Anhin mo yung damo kung patay na ang kabayo. Kaya sabi na, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakit ka. Kaya sabi natin siya man, tell me what you eat, I will tell you what you want. Kaya kailangan na ano po, magtulungan. Kaya marasin ako kasi muli, hanggang sa muli, God bless us all.
1: Inyo pong narinig si Dr. Lemuel Sonyo sa 30 minutong programa, ang Bionic Healthcare Center. Hanggang sa muli!
2: This is Sweet 97.7 FM, a proud and solid member of the KBP. Good morning, it's now 6 o'clock. This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday. Today's best mix,
3: today's best mix. 97.7,
4: where we play your music your way.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: GTX 500 Health Alert! Kasama si Doc Jun Alcazar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. GTX 500 Health Alert! GTX 500.
3: Lumalabo na ba ang paningin mo?
4: Hirap na sa pagbasa.
3: Huwag nang antayin lumala pa.
2: Pag DTX 500 na ka, para labanan ang free radicals na sumisira sa iyong mata. DTX 500. Pampalinaw ng mata. DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500. Health Alert.
5: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin ng DTX 500. Ang kapsula na nagtataglay ng napakataas na urak value na tumutulong linisin ang ating katawan at maiwasan ang maraming karamdaman. Uling nagbabalik po ang iyong lingkod, Doc Jun Alcazar, para maghahatid na naman ng bagong pag-asa, lalong-lalo na sa makabayan natin na matagal nang nagtitiis ng kanilang mga iniindang mga karamdaman. Lalong-lalo na po, mga kaibigan, sa araw na ito, isang live interview na naman ang ating mapapakinggan bilang patunay at patutuo kung gaano nakakatulong ang DTX 500 sa mga problemang pangkalusugan na kung saan meron pong pananakit ng katawan na tulungan sa pag-inom ng DTX 500.
2: DTX 500 Health Alert!
6: Magandang araw po. Ako po si Rosalina Hernandez. Ito po ako nakatira sa BM Road, San Manuel, Puerto Princesa. Ako po ay gumagamit nitong DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, DTX 500, ako po ay napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito, DTX 500. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX.
2: DTX 500 Health Alert!
5: Yan ang po, mga kaibigan, ng isang live interview sa ating isang kababayan na nakabinipisyo kung gaano katotoo at kaepektibo ang DTX 500 na mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar kung saan meron pong mga pananakit sa katawan na tulungan sa pag-inom ng DTX 500. Dahil po, mga kaibigan, ang DTX 500 ay meron pong de-sugared sugar cane o sugar cane na tinanggalan ng asukal at kinuha ang napakataas na antioxidant na nakakatulong para tanggalin ang inflammation dahil isa itong napakalakas na anti-inflammatory. At according pa nga sa malalim na pag-aaral ng ating mga eksperto, hindi lang pananakit ang tinatanggal. Kapag ikaw ay uminom ng DTX 500, tinatanggal pa ang pamamaga, pamumula at lalong-lalo na ang pananakit. Dahil po, nakita sa pag-aaral ng ating mga eksperto na ang de-sugared sugar cane na nasa DTX 500 ay merong taglay na napakataas na analgesic properties na tumutulong tanggalin ang pamamaga at pananakit. At nagtataglay din ito ng anti-hyperglycemic properties na tumutulong upang pababain ang glucose level. Kaya po, sumakabayan po natin dyan na matagal nang nagdadala ng mga pananakit sa kasukasuhan, katawan, ito ang kapsula ang dapat subukan mo. DTX 500, ang super antioxidant capsule na tumutulong para ma-maintain ang malusog na pangangatawan. DTX 500, mabibili na po yan sa lahat ng mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para po sa epektibo na kombinasyon, sabayan ng alkaline na vitamin C, ang Mighty C. At huwag kalimutan kung healthy na kape naman ang iyong hinahanap, ang kape na habang ikaw ay umiinom, hindi lang nagbibigay ng mga nutrients, naglilinis pa ng katawan. DTX Herbal Coffee. ang DTX 500, DTX Herbal Coffee at Mighty C Alkaline Vitamin C ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
2: DTX 500, ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangosteen. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Higop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
7: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
8: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
9: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
8: 24 po.
9: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
8: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nung sabi nito sa akin, yung mga benefit ng rice coffee, so bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
9: Oo.
8: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba, bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
9: Oo.
8: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling ko, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.

0: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla, Android Max Coffee.
1: Kape na.
2: Sana lagi.
0: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.
3: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo! May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos! Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines! Sali na sa Mega Millionario Promo!
4: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya!
5: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
6: Disadeco?
5: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
6: Wow, ano namang meron dyan?
5: Marami silang ino-offer na services doon. Tulad ng loan, 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
6: Oh, swab yan ah.
5: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
6: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
5: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
6: Paano mo naman nasabi?
5: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel.

0: Broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sardinas na super sarap at super sustansya, dito na tayo sa number 1, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may tagline ng super sarap. Super sarap at super sustansya. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines muna, ang number 1 na sardinas sa bansa. Mega Sardines, mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.

0: Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yon, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
3: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gusto mo bang manatili ang iyong kalusugan? Gusto mo bang masolusyonan ang iyong karamdaman sa pamamagitan ng natural at ligtas na pamamaraan ng alternatibong paggagamot? Walang operasyon. Kailangan lang ang kooperasyon bilang serbisyong pampubliko.
5: Sa buhay natin ay mahalaga.
4: Iniaalay ng Bionic Healthcare Center ang libreng check-up at konsultasyon araw-araw na ginaganap sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat lang po ng bagong palengke. Ang Bionic Healthcare Center ay malugod na naglilingkod sa inyo kasama sina Dr. Limuel Sonio at Dr. Binette Sonio, kapwa Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Bukas po ang kanilang klinika mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, mula Linggo hanggang Biyernes. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag o mag-text sa cellphone number 0917-887-4581. Tandaan,

0: 500. Mapibili sa mga butik. TX 500.
1: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Kung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapibili sa mga butik.
2: Hello, good morning, naimbag nga bigat man rin. Morning, morning, morning. Yun, welcome again dito yung programa tayo, Usapang Mega. Siyempre, sagot pa ilang apo dito yung Mega Prime Foods Incorporated. Di kumpanya nga giwarwaras kadagiti de kalidad a produkto nga Mega Sardines, Mega Mackerel, Mega Pusit, Mega Tuna. Kenda dumapay apo nga Mega Prime Products. Karaman dito apo jay Jim's Coffee Mix, 7-in-1, 5-in-1, sugar-free, black coffee, 3 plus 1. Yun na. Ang kado apo nga produkto ti Mega Prime Foods Incorporated. And siyempre, dito na top of the line. Kunada nga ro din niya. No, dati, dito luglugan nga top of the line. Siyempre, damot top of the line ti Mega. Yay, Mega Sardines. Yan. Ito apo ti numero uno a sardinas. Dito'y Pagilian. Yan, ha. Naawagan pa'y apo nga superfood. Dito yung Mega Sardines, ya. Manipod iti Medical Wellness Association, ya. Ay, kung gaya, ma, baka yung tuno next week, di takpay lang manggagahan kakabsat, dada iti apantayo importante nga aramiden, ya. Iti Mega Company. So, nga pansamantala, by next week, baka di takpay lang manggagahan. Okay, mamuan yun to, no, agsubli tayong to apo iti ere, ya. So nga tatapay lang apo kay shout out ko kadagitay na anos nga dimngeg ken nang tarabay iti uneg ti innem nga bulan ya yeah, ditoy programa tayo Usapang Mega. Siyempre, dito iti gayamyo, manong yung Jerry Ipak. Yan, brasa ko na apo, iti panagyaman ka na kaya amin, nga wanlabas na. Yan, siyempre, tingkay mo tin panang tarabay, kung panagtalag, iti Mega Sardines, iti pinakasadiwa, a sardinas. Gaputa amuyo daytoy sardinas nga Mega apo isuda mismo daytoy Mega Company ti Mang Tiltiliw iti bukod da nga ikan wenno lamos ijay Zamboanga so nga ibagakon garantisado daytoy ket presko ngamin jay pa lang barko pagtiliw da apaman nga malinisanan sigudan nga maikabil iti lata. Dapat in 12 hours maikabil iti lata. Tapno iti kasta saan nga nalaos. Yan. So asigurado presko. Kaya naimas tinagyan iti tunggal lata ti Mega Sardines. Ta ijay pailaan. Diyan ti factory, diyan ti barko. Diyan eh. Nailata diyan. Sakbay da nga lutuan. Yan. Kaya siyempre, nabaknang payapo na ito eh. Iti sustansya kasi iti protina. Calcium para iti ngipin, ken tulang, ken omega 3 para iti puso. So napintas ti benepisyo ti Mega Sardines kagabsat. Ikunakon, adupay aputahe ti malutuyo, di ba? Mabaling nga pang bigat, pang aldaw, pang rabi. Basta igisa ayo, sinabawan, mabalin lata, gisaan nyo lang, kanyo kamatis. Kanyang nyaman nga natang, weno, DJ na'y miswa po, nagimas, nakabsat. Iturtada pa ito yung sardinas. Di naduma-duma mga klase nga maluto. Wino saan jay putahe kuna kon ingredients pa ilaeng dito ina Mega Sardines. Oh yan tapno iti kasta na imas ti pandangan nyo, nga ba? Ngamin naduma anya pagdumaan nga dayta manong Jerry dayay naduma mga sardinas. Ay siyempre Mega Sardines, mga ti Mega Sardines number one, kata. Mega Sardines, super sariwa, super sarap. Una na nga ro din, di ba? Pambansang ulam. So ano, magustuhan nyo pa oh. Ay, panagyaman tayo. Dagi-jay na daduma kami, talaga nga, agpilpili ti sardinas, di ba? Gasong mga min, nga mabilang, numano nga brand ti sardinas. Bale. Basta garantisado ipapanagnag ko apo kakabsat. Dito yung Mega Sardines, perfect, kompleto, tiimas na. Saan nga na lang si Sadiwa, nabang lupay, di ba? Makapabisinan sa apo aya. Ngamin di jay sauce, wino, sabaw na pa ilang jay Mega Sardines, ulaman, ngunokunada. Ado ti pagpilian yung variants kagabsat ha. Diyan ay flavor ti mega sardines in tomato sauce. Yan, di green. Adama jay da chili na, di red di ay. Mega sardines in tomato sauce with chili. Dapay mega corn sardines, yan. Mega Spanish style sardines. Mega sardines in natural oil, di mackerel. Yan, mega fried sardines with tausi. Ken mega fried sardines hot and spicy. Yung mega tuna, mega posit. Mahilig kayo tinagasang. Dadagitay na ay... with chili. Alright. Tani, busy kayo nga kan kanayon. Damdamagdamanan kano-kano manan di yan ay papromo. Ay, mamuan yun tulad tapo. Ha? Ta, siyempre, lutuin pa ila. Nga po, iti mega company. Daytay na ay sumarasarono nga papromo. Ayan, ha? Siyempre, ado, dagitay na nga abak. Nagbaling ang milyonaryo. Kanaadan iti barong alugan. So nga ato mo ilata dagitay agngay-ngayangay mo. Sapay ko matagtultuloy dahi tanga pa promo ko nada kanya. Ay agtultuloy apo kakapsat. Siyempre, dalang di ay duration na niya. Siyempre, kalkalpas di yan ay big time nga pa promo tayo. Mega milyonaryo promo. Agasam mo nagado. Tinangabak iti 1 million. Kastama iti brand new car, di ba? Kasta apo iti datay na'y mang subalit iti mega company kada kayo nga mang tartarabay kan siyempre yung tultuloy ng taltalag iti produkto da ng nangruna iti mega sardines. Ayan, iti mapagtalkan numero uno a sardinas iti pagilyan. Magatang yung apo na ita kada iti suki yung grocery supermarket iti lugar yung. Alright, sige, tani.

0: Magandang magandang magandang morning po sa inyong lahat. Today is Thursday. It's August 20, 2026. Yes po, August 20 na po mga kaibigan. Lipat napakabilis po ng araw. Welcome po sa ating programang The Wake Up Call. This is your DJ on board. You're very sweet and very lovable, this Jackie. Yes, it's me. It's DJ Barry. Hello po sa inyong lahat. Kamusta po ang inyong umaga? Kamusta po ang inyong gising? Ang lamig, ano, medyo hindi siya ganun kainit. So, feeling ko mamaya. Sana mamaya pala. Medyo umaro lang naman. Kahit konti. Parang gusto ko ng medyo warm. Ayoko naman ng malamig na malamig. Ayoko rin ng mainit. Yung sakto lang. Balance lang ang mga bagay-bagay. Okay, mga kapatid, sa mga gusto pong mag-message po sa atin, bukas ang nating tanggapan, 0936-322-6700. Again, 0936-322-6700. You can also message my Facebook page, DJ Barry. Hanapin nyo lamang sa inyo mga Facebook account, Barry as in is strawberry. Kadali lang yan, ha? Hanap nyo na yan kaagad. I'll be back. Our time now is 7:31. This time check was brought to us by Rice Coffee Mix Herbal Coffee, 14 in 1 plus 1.
1: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
4: Saan ka pa pupunta?
3: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
4: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
3: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
4: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
3: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
4: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
3: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.

0: Mega, Makirel, mabibili sa inyong mga suking grocery, supermarket at mga sari-sari store sa inyong lugar.
1: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX Trico.
2: Taga Davao City at ito ang kwentong MX Trico.
3: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX Trico.
4: I am 74 years old. Ito po ang
5: MX Trico. Mga kwento ng pag-asa.
6: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam katuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
7: Therapy na ako next year.
8: Feeling ko 55 years old na ako dahil dawain ng MXT na iniinom ko araw-araw.
5: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilig.
9: Ako po si Romar Cacho, 27 years old, sa pang IT expert. At ito po ang aking kwentong MX3. Alam mo yung mga bali-balita sa TV, na-extend yung lockdown. May mga company na rin na nagsasarado. So ngayon natatakot ako dun sa part ko, baka yung company din namin is magsara. Nag-mix yung sa isip ko kasi hindi ko na kaya, ganun po. Kasi napapagod na ako, sobrang ako napapagod. Dahil sobrang puyat, lagi na akong late to meeting. Which is dapat 9 a.m. naka-sign na kami sa online namin. Ako po kasi nagkakapi ako ng mga 3 beses or 5 sa isang araw last year. Tapos yung coffee ko pa, yung brew, yung kumbaga yung inalagay pa sa coffee maker, kanya-kanyang timpla. So minsan hindi ko na natatansya kung matamis. Until bigla na lang ba akong nilalagnat every week. Kumbaga parang bumabawi na sa akin yung katawan ko. Yung time na inaabuso ko siya. To fix my work done, mga 2 or 3 hours na lang kasi ako natulog. So yun, nagkasakit ako ko, nagkakaroon ako ng mga sugat ako sa katawan, tumakasi ako. Nagpa-consult ako sa doktor, they discover na meron nga daw po kong diabetes. At this early age, sabi ko 27, nagkakaroon ako ng sugat-sugat sa katawan. So which is medyo matagal mag-heal. So nag-reseta yung doktor kung yung mga dapat kong gawin, pag dapat kong iwasan, kailangan kong iwasan yung stress. So yung mother ko po kasi, so syempre concerned siya. So ngayon sabi niya po, bakit hindi natin ito itry yung MX3? Kasi nanonood kami na sa YouTube. Tapos biglang nagpop-up yung ad, anak, kailangan mo ng pampalakas ng katawan. Kailangan mo ng good food and good nutrients mula sa food supplement ng MX3 capsule at MX3 coffee. Sabi niya, dahil nagbadalas ka nagkakape, bakit hindi mo rin itry yung MX3 coffee? So tinry ko yung advice ni mama. Then nireview ko din po yung kuaming magandang dulo ng MX3 capsule. So yun po, umorder po kami online. Tinanong ko rin yung doktor if okay na meron akong inumin na MX3 capsule habang tinitake ko rin yung mga ina-advise niyang gam. Sabi niya, pwede naman, food supplement naman yan eh. Basta ma-maintain mo lang yung binigay niyang mga gamot. Parang i-observe niya po ako at 1 month may pagbabago. So yun, sinabay ko rin pong uminom ng MX3. So umiinom po ako ng MX3 every morning tapos gabi. Ayun, ito nagtuloy-tuloy po ako. So, nami-feel ko po yung changes mula nung hindi pa ako nag-take, especially na MX3. Kumbaga, nireview ko rin po yung coffee. Okay naman po siya, parang kinaganda doon sa MX3 coffee. Pwede siya po mga acidic person. So, yan din po yung nabasa ko sa mga review ni MX3. Which is, iniinom ko siya morning, tapos afternoon, ganun po yung pag-take ko ng coffee. Nakakatulong po siya kasi every time na mag-work ako, kailangan po talaga hindi ako mawala ng MX3 coffee sa table ko. Which is nakakatulong siya sa akin para mag-focus dun sa ginagawa ko. Kasi hindi na ako yun sobrang irritable. Pabilis akong umingit yung ulo kapag gumagawa ko. Nagpa-sir, hindi ako makausap. Habang may nakontinue kong sinitake yung MX3, ang gandang efekto ng MX3 capsule. Tinry ko din yung isang soap ng MX3 antibacterial para yung mas lalong mag-heal yung sa sugat ko sa paa. Sobrang good din po. Sobrang dami kong ginamit ng mga sabon na antibacterial. Dumating sa point na parang hindi masyado niyang yung balat ko doon. So binasa ko doon sa website niyo yung kagandaan ng antibacterial soap sa yun. Which is tinatry ko. Actually, pangalawang order ko na. Tapos hinahati-hati ko siya kasi parang hindi agad naubos. So far, wala na po kung sugat. Kung hindi ko lang picture ang ipakita sa inyo, sobrang effective po ng soap na yon. Sabi ko, bag ito nagtuloy-tuloy na, yung whitening naman, di ba? So, yun po, ang ganda po ng effect sa akin ng MX3. Sobrang nakatulong po siya. Ang MX3 ay tested and proven and angat sa iba. Alam niyo po, ang MX3 ay natural food supplement na kailangan ng aking katawan. Hindi po ako papayag na walang MX3 capsule at MX3 coffee sa aking pang-araw-araw na buhay. I want to live life to the fullest. My choice is to have MX3 capsule and coffee always available for me. Nagkaroon ako ng extra energy na kailangan ng aking katawan. Ako po si Romart at ito po ang kwentong MX3 ko.
10: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, BSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solivet, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
11: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
12: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
13: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
14: POV. May Power Cells Herbal Capsule ka.
15: Ano mang POV? May Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
16: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
17: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: GTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant. Mag GTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawa. Mag GTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. GTX 500.
2: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng GTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
1: GTX 500. GTX 500.
3: Wakey, wakey, rise and shine.
4: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
3: Wakey, wakey, wakey, wakey.

Dinas na super sariwa. Super sarap! Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa. Super sarap! Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines Sardines po na, ang number one na sardinas sa bansa. Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket.